0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni Mog Tulon! Exciting!
3: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Si auntie nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan

0: Coffee Mix. Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Mantikis. City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvang sa iyong problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
3: Ay, closer ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batigong salawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
5: Dili mo lagi.
4: Kahit man lang nausap ang imo na huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, uy.
4: Diyo ba? Gimingaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blas Gold.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isultihan ka maayos sa Santo Blas Gold. Sa tuluka to eh, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lamin na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos akong tiyan, doon na kuwan ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, kantong pagkabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungan ko ni si Dr. Sengesto. Na paano, dako kay katabang sa kuwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Permigyud gamo ta mo ta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug mo ta mo ta akong mata. Mao to, gito mara na akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Ligyo day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nagdaw man sa akong pagkaon, binom na yung ko Premium D3. Di nagoy ko, bati unog kapoy. Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best viewed ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
15: Turbo, wagas. Ang lakas!
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Seven Plus Herbal Soap.
16: Normaoda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Mga katupa, exciting!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa wapang yapon.
1: Ala, yaway! Ala, ate ino papa.
0: Ay siya akong papa? Na, hantog ka ron. Missing pa.

0: The Alkaline Vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait. Isuloyan na

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Cellphone Plus Herbal Oil! Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib! Siguradong ginhawa ay hatid! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang top mahit na all-in-one sa presyo magkaan! Cellphone Plus Herbal Oil!
6: Turbo Food Supplement for Men!
7: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
5: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pangit, pangit.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian? Sa una o karon?
1: Ingon, ani ni siya, Kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay?
1: Karon, Kapitan, wala ton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka't wak-wak sa imong buhok!
4: Hi! Mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis! Dili na problema, oy! Natawag galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok!
4: Lagi? Tama na ko sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl! Barato na kaayo ni oy! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, dito sa Miguel. Kung inong na ako, tulog ka pa. Kaya panakit man itong ako. Juliet, oh, hindi ko ka. Ano? Mahanang edad na ako, kung ako nakabati. Kami sa itong Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos din sa akong tiis. Diri?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
8: Zaton Plus
7: Herbal Oil.
8: Garantisado.
7: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag-Zaton Plus
7: Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
8: Zaton Plus Herbal Oil.
9: Aragway hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kitang ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali.
5: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
10: Lami na akong upasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos akong tiyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, antong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa history na panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro banana, magkilam.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, bandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan o Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan o Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Dili sa paa.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareng naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting.
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinula sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ni Jan Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat inon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 User.
10: Ako na si Lala, yung tinoy bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo nahan, yun na tumalik

0: O si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sultan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Sultan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ang dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting! Mga katrupa! Exciting!
5: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.

0: Okay, isang malusog na Sunday, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa programang The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. At din po sa atin yan ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po na ating partner dito sa programa, Dr. Bicel Jimenez, ako po si Dr. Algie Bachman, ang iyong anchor for today. Today is Sunday. Pecho 23 na po tayo sa buwan ho ng September. Agosto.
1: Agosto.
0: Mamadali. Kasama rin natin sa ating pong palatuntunan, syempre, ang isa sa ating expert on air, Dr. Ronald Pereira. Magandang morning, partner.
1: Isang magandang morning, isang magandang umaga po, mga katropa at mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secret of Health Sunday Edition. At samahan niyo po kami hanggang alas 12 ngayong tanghali para po sa panibagong talakayan na naman sa ating kalusugan at kung paano mapanatiling malusog ang ating pangangatawan at gaano kaimportante yung hangin po na hinihinga natin minuto-minuto, sigo-sigundo, mga ka-wellness. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: At syempre po, tayo ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station, maging sa ating partner station sa Kamaynilaan, ha? Ang DWWW774. Sa mga listeners po natin, mga ka-wellness, at kung kayo nakatutok din sa ating, pala, sa ating live streaming, sa ating Yes to Health page, ay sabayan din po tayong napapanood, ha? At kung kayo po ay nakasubaybay sa radyo man o sa Facebook, meron po tayong parigalo sa inyo. Itong masaya, Dr. Rod, kasi talagang pagregalo ang pag-uusapan, happy-happy ito.
1: Happy no? Yan.
0: Ayan, so pwede po kayong mag-share ng ating Facebook live streaming. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos ay mag-komento ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health. At mamaya ay pipili po tayo ng dalawang maswerteng mariregaluhan sa ating say mag-komento ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health. At mamaya ay

0: or 5. Kung hindi po masela ng inyong mga katanungan, eh pwede pong ilagay ang pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig para ma-acknowledge po natin dito po sa ating programa. At of course, sa mga nais naman na subukan ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga partner distributors nationwide. Ah, gaya po ng Mercury Drug, mga Watson's Pharmacy, ganun din sa mga generic pharmacy or TGP. St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa local pharmacy. Ang mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan ay pagtanong po ang produktong Tatak Yes to Health. At ang good news nito, eh, available na rin yung ating pong Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug. Uh-huh. Kasi iba naghahanap ng Santon Gold Coffee Mix sa ano, Dokron, eh, sa Mercury.
1: Ngayon meron na.
0: Ngayon meron na. Uh-huh. O, kaya try nyo magtanong. Kung wala naman, eh, abang-abangan nyo lang. Kasi actually meron na yan. For nationwide distribution sa Mercury Drug. Ganon din sa mga Fisher Mall supermarket. Available po ang ating Santon Gold Coffee Mix. At kung kayo naman, eh, ano tawag dito, mahilig sa online shopping. Uh-huh. At malayo po kayo sa mga butika, pwede po kayong umorder sa ating online shopping store. Official po yan ha, sa Shopee. Pakisearch lang po yung ating store sa Shopee, ang hahanapin nyo. Yes to Health 2011. Yan yung ating online shopping store sa Shopee.
1: Mm-hmm. And also, ang ating po mga produkto sa Yes to Health ay pwede din ninyo mabibili sa mga Yes to Health clinics at ang special pagka sa Yes to Health clinics po kayo bibili. Mga ka-wellness, doon po sa mga kababayan natin, mga senior citizens, ay meron po tayong discounts.
0: Mga yung masaya.
1: Yeah, kasi discount, 20% discount po naman. Tapos liban pa dyan, pwede kayong magpakonsulta ng libre sa ating mga Yes to Health clinics kasi meron po tayong mga naturopathic practitioner po dyan. Libre po ang konsulta. Dahil lamang po ninyo ang inyong mga ultrasound, mga laboratory, lab test, pwede po na ayang tingnan ang mga atin pong mga ano, mga naturopathic consultant. And also sa mga Yes Health clinics din po natin, ay, mukha bago ko makalimutan, nagagawin nyo pala para maka, ano, maka-avail kayo sa mga ano, sa mga senior citizens ay dalhin po ninyo inyong senior citizens ID.
0: Oh, ngayon, Dok Ron, bago na, kahit walang senior citizen ID, basta patunayan nyo na senior na kayo.
1: Senior na
0: any,
1: kayo.
0: Any ID, any type of ID na uh-huh. Valid ID.
1: Oh, any type valid ID, pakita. Uh-huh. Makita naman doon yung edad.
0: Yung edad.
1: Oh. Full na kayo sa senior citizen.
0: Ano sila? Dual citizen sila.
1: Filipino citizen at sa senior citizen. At saka meron din po tayo ng ano, meron po tayo mga special services sa atin po mga Yes to Health clinics na angkop po at depende po sa modalities na kailangan ninyo at irekomenda na inyo mga naturopathic practitioner diyan po sa ating mga Yes to Health clinics. Meron po tayo cleansing and detoxification program lalong-lalo na yung may mga degenerative disease at mga chronic constipation at kailangan ng anong mag-drain yung mga dumi sa katawan. Then cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, by Zapper therapy, Tenherz therapy, and also yung hilugtok ni Wendell.
0: Yung pagkasaayos ng nananakit ng mga kalamnan at kasumasuan.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Okay, kung nais po masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, eh bisitahin niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.

0: Pili ko katulog, then naay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tirang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong pamanawon.
3: Jeremy Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukid. Nagkuha akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa kahalap, panantaw, pagpabili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahay sa akong kilabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sintaw ang ako panantaw sa tadaan.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3,
5: ito sa daloy ng ating tubo. Kaya nga 'di ba, popular na sinasabi na kumain kayo ng mga whole grains, mm-hmm. O yung mga fruits and vegetables, kainin niyo 'yan. At yung mga mayaman sa amino acids at fiber gaya ng mga beans, ng mga legumes. Okay?
6: And good experience sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Dahil mamaya, dalawa ho yung maswerteng mapipili natin na mabibigyan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Sa mga nasa radyo, nakikinig, meron din kayong chance na mabigyan na regalo. I-text lang po ang same, yung inyong good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. At pwede po kayong mapili. So ito yung ating contact number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Patingin pala natin, Dok Ron, ang isang maligayang karawan, ang isa sa ating consultant, ha?
7: Yay! Happy birthday!
6: Oh, happy birthday kay Dok Ned Castro.
7: Aha.
6: Nandiyan po sa Santiago Isabela Yes to Health Wellness Clinic. O sana ay pagpalain ka pa ng mahabang buhay para marami ka pang matulungan ng mga kababayan natin na naghahanap ng wellness information, yung gamay ng isang naturopath.
7: Sigurado mapapapansit yan si Doc Ned sa Santiago branch.
6: Hindi lang pansit. Anyway, tuloy-tuloy po tayo mga wellness. Ngayong umaga, sisimulan po natin ang isang bagong series. Actually, ito yung tungkol sa laws of health. Ano? Uh-huh. Dati naman, napag-uusapan natin yung mga nang papyaw, uh-huh. yung mga paksa na may kinalaman sa laws of health. Kasi ang laws of health, mga ka-wellness, ito yung nag-govern uh-huh. sa ating katawan. Parang isang unwritten rules uh-huh. na ating katawan na bawat violation mo, di ba sa batas naman talaga, pag nag-violate ka,
7: may bayad.
6: May penalty.
7: May fixed penalty
6: yan. Uh-huh. At ganun din sa batas ng kalusugan,

0: Kapag meron tayong na-violate, ay sigurado may consequences.
1: Whether by ignorance or ano, yeah. by willing.
0: Totoo
1: so,
0: yun.
1: Kaya sinasabi, ignorance of the law, excuses no one.
0: Oo, kasi kung hindi mo nga alam yung benepisyo, kaya naman ay problema ang hatid ng paglabag,
1: uh-huh.
0: Eh hindi pa rin talaga excuse yun.
1: Yes.
0: Ano yung mga batas ng kalusugan na binabanggit natin? Ito po yung mga sumusunod. Pure air,
1: uh-huh.
0: O sariwang hangin, ganun din yung sikat ng araw, ganun din ang sapat na pagpapahinga,
1: uh-huh.
0: O, malawak yan, hihimay-himay natin yung rest, hindi lang yan simpleng pagtulog lang.
1: Uh-huh.
0: Yung exercise, ganun din yung tamang pagkain, pure water, yung temperance sa Tagalog, pagpipigil. Oo, trust in divine power, kasi kung ikaw sa isang pag-aaral, yung trust or faith, malaki yung nagagawa sa kalusugan.
1: Uh-huh.
0: Yan din ng cleanliness,
1: uh-huh.
0: And cheerfulness.
1: Yes.
0: Yung pala, no? Kahit kumakain ka ng masustansya, lagi ka namang galungkot.
1: Nakasimangat.
0: Ayan. So, umpasa natin doon sa unang paksa, yung pure air.
1: Aha.
0: Gaano ba ka-importante sa ating kalusugan na laging sapat at sariwa ang hangin na ating nilalanghap?
1: Kasi titingnan natin, pinaka-primary talaga yan, kaya pinaka-una natin diniscuss sa laws of health.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong hangin, kung titingnan natin, you can survive for weeks, walang tulig.
0: Tama.
1: Magkakaroon ng epekto sa katawan, weeks. Pag walang tubig, pag walang pagkain, depende sa hubog ng katawan o sa structure ng katawan, maybe aabot ng isang buwan na walang kain,
0: pagka
1: may tubig. Pero pag hangin with just a split of seconds, at pinakamahaba minuto, pwera na lang doon sa well-trained na umaabot sila ng hininga nila, kaya nilang pigilin ng 10 minuto, 15 minutos, lalong-lalo na yung mga free diver. Pero sa normal, kumbaga sa average, segundo, pinakamahabang minuto is maghahanap na talaga tayo ng hangin. And sometimes, ito yung libreng bagay na hindi natin naano. Dahil kuminsan nga kapag libre, hindi nakikita yung value kasi libre. Ano. Pero kapag ito yung libre, pero pag nagkasakit, sobrang mahal. Bayarin niya ito pagka wala itong hangin. So it's not food, it's not water. Sunlight, libre din ang sunlight. But then, itong air is kalimitan, is taken for granted. At na-appreciate lang natin pag malaki na ang bills pag nandun na sa hospital. Bibili ka, magkano ang tangke, ang kada fuel ng tangke na ng oxygen, parang 2,000 yata o mahigit. Ano? So, yun ang ganyan ka-importante. So, every breath ng ating papasok sa ating baga, and then ang oxygen ay pumupunta doon sa ating dugo, at ang ating dugo naman ay nagde-deliver nito sa bawat tissue ng ating katawan. According sa studies, ang average adult breath ay roughly 12 to 20 times per minute while resting. Pero kapag ka nag-exercise, mas frequent yung paghinga. That means kung bibilangin natin, our body makes somewhere around 17,000 to 29,000 breaths every single day. Ganyan kadami ka-frequent yung paghinga natin sa buong araw. Depende sa ating breathing rate at saka sa aktibidades natin sa buong araw. At ang ating nervous system automatically regulates our breathing. Hindi mo na kailangan utusan yung katawan mo na huminga. Kailangan natural na yun sa katawan, no? And air ay a mixture ng gases. Now, mostly doon sa air o sa hangin na hinihinga natin is nitrogen, 78%, and oxygen is about 21%. Ang remaining fraction na yan ay mga gases katulad ng argon, carbon dioxide, and other trace gases. Ngunit kapag pag-usapan natin about sa health, ang importante ng oxygen ay bakit kailangan itong pinaka-highlight? Bakit kailangan na center stage ang tinatawag natin ang purong hangin or ang pure air? Sapagkat ang oxygen is essential sa ating cellular respiration. So, hindi lang pala baga ang humihinga. Pati yung mga cells po natin ay humihinga po yan. At kung titingnan natin ang ating mga baga, mga ka-wellness, mga katropa, ay meron siyang tinatawag na air sacs o parang lagayan ng hangin. Ang tawag doon is alveoli. At these microscopic structures are one of the most important exchanges sa ating katawan. Parang naglalaro ba, naghahawakan tapos magpapalitan? Mm-hmm. Paano nangyayari yung paglalaro ng pagpapalitan? Kapag tayo ay lalanghap ng hangin, papasok yung oxygen. Tapos pagpasok doon sa oxygen sa ating baga, papasok doon sa ating ano, sa ating alveoli, doon nagkakaroon ng exchange.
0: Mm-hmm.
1: Kasi doon sa alimbawa sa metabolic cycle ng ating katawan, merong tinatawag na waste, mm-hmm, or combustion waste. At isa sa combustion waste na yan is yung tinatawag natin na carbon, mm-hmm, or carbon dioxide. Pagdating doon, maghahawakan ng kamay, kung titingnan ninyo, ipipicture out ninyo,
0: mm-hmm,
1: maghahawakan ng kamay yung ano, yung carbon dioxide at saka oxygen, tapos magpapalit, magsi-switch place sila.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm, magsi-switch place. So paglanghap natin, papasok ang oxygen, tapos magpapalit sila ng carbon dioxide. Pag exhale naman natin, is lalabas yung carbon dioxide. And then pagpasok ng oxygen, pupunta doon sa ating bloodstream. Merong protein sa ating katawan, especially sa ating dugo, na tinatawag na hemoglobin. At doon sa hemoglobin, makikita 'yon doon sa loob ng red blood cells, dumidikit doon ang oxygen. At itong hemoglobin naman ito yung sakayan ng oxygen papunta doon sa buong katawan natin. Kaya mapapansin niyo yung mga taong merong insomnia.
0: Mm-mm.
1: At saka merong bababa na hemoglobin. Nahihirapang huminga kasi walang sakayan yung oxygen. Kahit na pumapasok yung oxygen, pag wala siyang sakayan, hindi pa din makakapunta. Kaya ganun kaimportante ang oxygen at ang relation nito sa kung paano nabubuhay tayo araw-araw, mga ka-wellness.
0: Just imagine yung pangyayari ngayon, mm-hmm, in a blink of an eye.
1: Yes.
0: Nangyayari yun.
1: Oo.
0: Kaya hindi siya simpleng proseso, mm-hmm, kung isipin natin, madali lang ipaliwanag, pero napaka-complicated.
1: Yeah.
0: Ganun yung pagkalikha ng Diyos sa atin, no, sa katawan natin, which is talagang nakakamangha.
1: Mm-hmm.
0: At alam nyo ba, ang utak ng tao, ang isa sa pinakamadaling maapektuhan ng pagbaba ng oxygen sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, sabi nila, ang mga tao na nakaka-experience daw ng cellular death sa kanilang brain,
1: mm-hmm,
0: ay mas mabilis kung kulang sila sa oxygen. Kasi maraming pwede yung kakulangan ng pagkain.
1: Mm-hmm.
0: It takes weeks,
1: mm-hmm,
0: days and weeks na makasurvive ka.
1: Makasurvive.
0: Yung tubig, you can survive for at least 3 days.
1: Mm-hmm.
0: Pero oxygen is, pwede mamatay ang brain cells mo ng 4 to 6 minutes. Within 4 to 6 minutes, mm-hmm, kung hindi magkakaroon ng
1: oxygen,
0: pwedeng magkaroon ng permanent brain damage. Kasi yung mga brain cells natin, yung mga neurons, highly sensitive yan sa oxygen level,
1: mm-hmm,
0: at pwede magkaroon ng irreversible injury kapag, mm-hmm, nagkaroon ng total oxygen loss.
1: Mm-hmm.
0: At yung utak natin just represent only a small percentage ng ating total body weight.
1: Mm-hmm.
0: But it consumes so much of oxygen that we take. Kaya nga, di ba, ramdam mo kaagad, kapag ikaw ay kulang sa oxygen, the brain will command the lungs to expand more. Kaya pag kulang ka sa oxygen, natural na para kang
1: hihingalin.
0: And bukod doon, para kang isda na nilagay sa tahik.
1: Pupungas-pungas
0: ka. Uh-huh. Because the brain is automatically commanding your lungs to make more oxygen,
1: mm-hmm,
0: o get more oxygen. Ganun yung nangyayari. So, ang question, Doc Ron, ano naman ang mangyayari? For example, talagang kulang yung oxygen na nakukuha ng katawan natin.
1: Mm-hmm.
0: What will happen sa isang tao? Mapahealthy man siya o hindi siya healthy?
1: Mm-hmm. Ito is medical condition. Ang term ng medical condition is yung hypoxia.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin ng hypoxia is yung tinatawag natin insufficient oxygen availability sa ating mga tissue.
0: Mm-hmm.
1: At katulad ng sinabi ninyo, pinakauna na apektuhan is yung brain. Kaya mapapansin ninyo, pagka na-stroke ang isang tao,
0: mm-hmm,
1: kailangan emergency cases, kailangan talagang as much as possible, as quick as possible, kung kayang within a split of a second, is maibalik yung oxygen,
0: mm-hmm,
1: production sa brain. Kasi kung hindi, mamamatay yung mga cells. So, depende yung hypoxia sa severity. Also, yung tinatawag natin low oxygen availability. Ito ay nakakaapekto sa ating mga organs sa buong katawan, hindi lang sa brain, kung hindi sa buong katawan. At ito yung mga simptomas kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng hypoxia. Nahihirapang mahinga, maghinga, o merong tinatawag na shortness of breath. Tapos kasali doon yung rapid breathing. Kailangan ano, naghahagilap ng hangin. Naghahagilap ng hangin. Kasama dyan yung fatigue. Kasi ang oxygen natin, yung oxygen, isa yun sa essential na ano.
0: For muscle.
1: Yes. Oh. Muscle strength and also yung ano, yung energy production. Mm-hmm. O oxygen ang kailangan. So, also, manghihina, nakakaroon ng confusion kasi maapektuhan yung brain function pag kulang ng oxygen. Yung iba nga, nag-hallucinate. Yung iba, nagkakaroon ng ano, kumbaga, lalong-lalo na doon sa death and life situation, nagkakaroon ng re-recall yung mga memory, nagpa-function yung ano, yung memory area ng ano.
0: Kaya pala yung mga near-death experiences, sinasabi nila na kung ano anong nakikita. Nakikita na nila yung katawan nila. Because of deprivation of oxygen.
1: Yes, deprivation of oxygen. Yeah, isa ang tawag doon is, ulitin ko mga ka-wellness, it is hypoxia. Nag-experience din sakit ng ulo, nahihilo, and also reduce exercise tolerance. Kaya mapapansin ninyo, may mga tao na kapag ka nagkakaroon ng ganun, lalong-lalo na kapag ka maraming plema sa loob ng baga, kaunting hakbang lang, nakupo, dalawa, limang hakbang, hingal na.
0: Kahit gusto mag-exercise, pero
1: hindi kaya.
0: Hindi
1: na kaya. Mm-hmm.
0: Oo.
1: So this is a severe oxygen deprivation, medical emergency ang kailangan, and tandaan natin mga ka-wellness, breathing is not optional.
0: Yes,
1: breathing is not optional. It is a fundamental process para ma-sustain po ang ating buhay, mga ka-wellness.
0: Kaya siguro hindi nilagay ng Diyos yung sa ating consciousness, yung breathing.
1: Uh-huh.
0: Kasi baka makalimutan na.
1: Makalimutan, no? Pagka nagkaroon ng dementia at sa ganang ano, no? How wonderful it is na ginawa ng Panginoon na kahit yung isang tao may dementia o di kaya may Alzheimer's
0: nakahinga
1: disease,
0: nakakahinga pa rin. Yeah, totoo yan. Naalala ko pagdating sa usapang oxygen nung panahon ng COVID-19 kasi maraming na COVID noon at mabenta nun yung mga oxygen tank. Alala mo yun. Tapos ang mga tao noon nakamonitor lagi sa oximeter. Oo, tapos pag bumababa na yung oxygen, ninenervyos na sila. Totoo naman kasi yun. Kasi ang, sa oximeter, you need to at least 95 to 100 yung bracket ng healthy oxygen. Pag bumaba na dyan, medyo mag-isip-isip ka na. Bakit nagkukulang yung oxygen level ng katawan natin? Ano? Depende rin yan. Baka yung lugar na kinalalagyan mo, polluted.
1: Yes, tapos kung palaging nasa kwarto lang, low ang oxygen, oxygen entry sa ano sa kwarto.
0: Oo. So pag-usapan naman natin yung tungkol sa air pollution na isa sa dahilan kung bakit apektado po yung oxygen intake natin, ano? Meron dalawang klase kasi ng air pollution, Doc Ron. At ito sa totoo lang, naalarma ang mga eksperto dahil mas malala pa yung isang uri ng air pollution kaysa sa mga common na pollution sa labas ng tahanan natin.
1: Mm-hmm.
0: Yung tinatawag nating indoor air pollution.
1: Yeah.
0: So pag-usapan natin yung dalawa na yan, Doc Ron. Ano ba itong pagkakaiba ng dalawa? Yung outdoor pollution, which is obviously from the environment. Mm-hmm. At ano naman ang difference doon sa tinatag na indoor air pollution?
1: Iniisip natin pagka nasa loob. Di ba katulad ng COVID? COVID, panahon ng COVID. Diyan lang kayo sa loob ng bahay ninyo.
0: Walang lalabas.
1: At saka later on, they found out na yung pala na ginawa na yun does really great harm physically and also mentally sa lahat ng mga tao sa panahon ng COVID. Why? Kasi yung indoor pollution is mas worse. Iisip natin pag nasa loob lang ng bahay mas safe ano. At saka yung parang tinuturo nung nakaraan nung merong ano objection doon sa face mask na yung ano kapag ka naka face mask ang tao mas low yung oxygen inspiration sa loob ng katawan kaysa ka hindi ka naka face mask and that affects the whole system ano. So indoor pollution is much worse according sa US EPA pollutant levels indoors can be 2 to 5 times, amahin mo yan, 2,000 to 5,000 times, much higher kaysa sa levels ng global or ng outdoor levels ng pollution sa global health risk. Oh, kaya kung sabi dito is not necessary, sabi dito, the US Environmental Protection Agency notes that the people spend about 90% of their time indoors, and indoor concentration of some pollutants can be higher than outdoor levels.
2: Sa madaling salita, hindi ibig sabihin na
1: nasa loob ng bahay
2: mo, safe na safe ka na. Kala mo wala kang masyadong risk sa pagdating sa pollutants. Pero baliktad pa lang nangyayari.
1: At saka ang mga ano, ang mga punto na nakakaapekto dito, number one is yung pagluluto natin, whether uling man yan o di kaya kahoy o di kaya yung ano, yung LPG, is pareho lang merong ini-exhaust na or may pinoproduce na pollutants. Pero mas worse kapag ka kahoy, mas worse kapag ka kahoy. Kaya kasi yung usok-usok ng kahoy, kung minsan ang ano pa, ang sinisindi pa is yung ano, ang ginagawang pansindi, plastic. O di kaya yung ano, yung maalala ko sa amin dati, yung natirang chinelas na naputol ng chinelas, gagayatin yan.
2: Gagayatin, gawin pampadikit.
1: Pampadikit na nga, ano, ng apoy. So yan ang ano, isa sa nakaka-apekto sa ano, or nakaka-cause ng indoor pollutants, cooking. And kaya dapat ano, maganda yung ano, yung ventilation kapag meron kayong paggawa, so sa paggawa sa lutuan niyo kailangan merong ventilation,
2: well ventilated. Alam mo sa yung ano, tinatawag nila microplastic, para doon sa mga hindi pa nito nakakaalam, sa India, kundi ako nagkakamali sa isang article na nabasa ko, ginagamit nilang panggatong para makatipid sila, kasi siyempre kahoy, expensive, ano, yung mga plastic. Yung mga plastic waste ginagawa nilang panggatong. And they discovered na yung kanilang mga niluluto, especially yung mga street foods nila, ang taas ng microplastic. Kasi pag sinunog mo pala yung plastic, umasama sa hangin yun, yung microparticles noon. Ay kung sa loob pa ng bahay mo ginagawa.
1: Nako. Yan ang, ano kasi, kumbaga, kalimitan pagka nasa loob ng bahay, pwede na lang pagka kubo yung bahay ninyo, lusutan yung hangin. Pagka, ano, pagka sarado, lalong-lalo na dun sa mga apartment area, o di kaya condominium, paikot-ikot lang. Lalong-lalo na kapag may naninigarilyo sa loob ng bahay. Kahit nasa labas pa ng bahay, maninigarilyo. Kasi yung tinatawag na third-hand smoke. Didikit yun sa ano, didikit sa balat, didikit sa ano, didikit sa damit. Kaya mapapansin ninyo, may mga tao na hindi naman kami naninigarilyo, pero bakit may lung cancer? E paano yung partner niya? O di kaya yung may kasama sa bahay, o yung mga anak nila nagkakaroon ng ubo, hindi nila alam kung bakit. Palagi namang ano, inaalaga naman masyado, hindi masyado nilalabas. Paano yung tatay, o di kaya yung nanay, naninigarilyo, nalalanghap ng bata. Also yung mga cleaning products, ito mahilig maglagay ng mga ano, ng mga
2: pampabango.
1: Pampabango at saka yung mga ano, panglinis sa CR. Yung ano, asido nilalagay, o di kaya yung detergent na nilalagay, o di kaya yung tawag doon, merong tawag, parang pang ano ba, pangtanggal ng stains. Patanggal ng stains sa loob ng CR, tapos doon kudkod ng kudkod sa CR, hindi papasingawin yung ano, hindi papasingawin. And merong doktor na nagsasabi, alam nyo ba na ang pinaka worst place na kapag ano, indoor place na pupuntahan natin is yung kung saan doon sa mall is yung detergent area. Pinaka ano, pinaka nakakasira sa ating ano, sa ating kalusugan. So also building materials, eto molds, lalong-lalo na pagka ang bahay ninyo palaging dumpy yung ano, palaging may basa ang bahay ninyo, and this causes ano, hindi lamang sa ano, sa kumbaga, isa sa cause niya ay isa sa nagiging ano nito sa ating ano, sa ating katawan is yung sa ating immune system, nagko-cause ng autoimmune disorder, and sa iba nagko-cause ng ano, na tinatawag natin na celiac disease, yung mga molds na yan, also brain disorders.
2: Kaya dapat pag naglilinis tayo, wag nating kalimutan yung mga ila-ilalim. Kasi mga namatay na insekto, na napapowderize siya, sumasama sa hangin. Kaya nga advice ko diyan, Dok Ron, ang gamitin niyo ano, Instead na walis tambo, which is traditional naman talaga. Pag walis tambo kasi, pag walis yung gano'n, lumilipad sa hangin. Eh. Especially kung close yung bahay mo. Wala, puro cortina, tapos ang kakapal pa, may screen pa. Takot ka sa lamok. yun yung problema. So, ang advice ko, either vacuum cleaner.
1: Vacuum cleaner, yeah.
2: Oo, vacuum cleaner.
1: So these are the points, mga ka-wellness, you know, na kailangan bigyan natin ng pansin yung tinatawag natin ng mga indoor pollutants. At ito ang isa sa napakalaking nakaka-apekto sa ating paglanghap ng hangin araw-araw. Kaya as much as possible, yung mga pwedeng iwasan at pwedeng i-remedy, especially yung paninigarilyo, yung mga paggamit ninyo ng cleaning products, at saka yung mga ano, paglilinis sa bahay, ay as much as possible is malesin yung tinatawag natin na pollutant sa loob po ng ating bahay.
2: Okay, pagpapatuloy po natin yan, mga ka-wellness, sa ating pinag-uusapan. Ano? At doon sa mga nanonood sa Facebook Live, pakishare po yung ating FB Live at i-comment ang inyong magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya, baka ho kayo ang maswerte yung mapili at mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Box. Kaya tutok lang po kayo. Magbabalik pa po tayo sa programang
1: The Secret of Health. Health.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibigay sa pinaman. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Okay lang ba yung ano natin, sound natin sa ating FB Live? Mm-hmm. Comment naman kayo kasi sabi parang...
1: Para lang sa kuweba. Baka mamaya sa ibang monitor lang. Para naman maano, maayos.
0: Anyway, tuloy-tuloy po tayo ha, sa ating pinag-uusapan. Mga ka-wellness, balik tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa pure air at oxygen. Dr. Ron, paano daw mai-improve ang level ng ating oxygen na papasok sa ating katawan?
1: Mm-hmm. Isa sa bagay na ano kailangan ninyong gawin para maging aware kayo kung sapat ba na hangin ang naano ninyo, nalalanghap, is kailangan magkaroon ng, kung meron po kayong oximeter as much as possible para ma-check ninyo yung ano yung air ano inspiration ninyo. At meron din tinatawag na arterial blood gas, kung saan doon is much more information kung gaano kadaming oxygen level ang pumapasok sa katawan. Mm-hmm. But anyways, isa sa mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin is paano, ano yung mga pamamaraan para ma-increase ang oxygen level sa ating katawan. So, number one is breathing in fresh air. Kalimitan, Doc Algy, kapag kagabi, sarado lahat ng ano.
0: Siyempre, takot sa magnanakaw eh.
1: Takot sa magnanakaw. Yung iba, sabi naman, naku, magkakasakit ka niyan kasi mahamog sa labas. Lalong-lalo na yung mga bata, mga baby. Pero meron akong nakitang information sa Facebook na kung saan somewhere sa west, nakalimutan ko anong parte sa Europe, na kung saan yung baby nila pinapatulog nila sa labas. Mm-mm. Na during nag-snow time. Tayo sa Pilipinas,
0: binabalo talaga. Pati yung bunbunat,
1: tinatamunan yung bunbunat, balot na balot na bata. At ito, palaging nakikita na parang kalimitan pagka nagkakaroon ng interaction sa ano, sa lalong-lalo na yung mga pasyente na merong lung problem, merong asthma. Sinasabi ko sa kanila, pag matulog kayo sa gabi, buksan ninyo ang inyong bintana. Sabi nila, hindi ba masama yung dok? Hindi ba mahamog? Alam nyo ba na pagbukas yung bintana ninyo, lalong-lalo na, and that is the reason why, ito ha, bago ako magpatuloy, kailangan ninyo, pag magtayo kayo ng bahay, you need to, kailangan siya, nakalagay siya na kung saan maraming magandang o malakas na hangin o yung mga kwarto ninyo.
0: Oo. Kumbaga, dapat aircon. Air continuous.
1: Hindi yung air conditioning, ha? Oo. Hindi yung air conditioning. And that is why living in a, yung tinatawag natin in a, yung ano, space-restricted area is not conducive sa health.
0: Tama yan.
1: At pinaka-the best, merong isang writer na kung saan, pinaka-the best kapag ka kung saan yung bintana ng bahay niyo, kailangan meron kayong itanim na puno. O may itanim kayo na puno. At yung puno na yun, hindi naman para tatabon siya, napapasok yung araw sa loob ng kwarto kasi kailangan din yun papasok. But then, kailangan din yun para ma-oxygenate o magkaroon ng oxygen. And this is the reason why ito din, ha, sa mga pet lover, nako po, wag kayong magalit sa akin. Wag po ninyong itabi sa pagtulog ang inyo pong mga pets.
0: Ah, totoo yan. Although mahal na mahal natin. Ako, may mga alaga akong malalaking aso pa. Pero tama yung sinasabi mo kasi meron silang something na pwedeng hindi natin alam na nakaka-apekto sa atin. Yung laway nila, yung ano nila. So, ito kasi is a matter of health.
1: Yes.
0: Kumbaga yung mga dumi. Pag well-ventilated yung lugar mo, Doc Ron, sa tingin ko lang, kung maayos naman, wala kang magiging problema. Pero pag ang, minsan pagpasok mo sa isang bahay, ang maamoy mo talaga,
1: yung ano na, amoy ng ihi ng aso at saka ng dumi.
0: So, hindi siya healthy para sa inyo. Kaya nga, di ba may mga asthma, sinasabi na bawal mag-alaga ng mga pets dahil it can affect, ano. Saka yung may mga asthma din. Sa, kung di ako nakakamali sa Europe, meron silang tinatawag na Parkes prescription. Na kung saan they prescribe, yung mga medical doctor, they prescribe na yung patient pumunta sa mga lugar kung saan, diba, parking, puno, may fresh air. Kasi maraming pwedeng ma-benefit nung ganun. Together with the medication. Kaya ibig sabihin talagang ganun ka-importante.
1: Importante yung fresh air. Kaya huwag kayong matakot ha, mga ka-wellness, na magbukas ng bintana. Lalong-lalo na kapag ka maganda naman yung source ng hangin. Pwera na lang kapag ka ang bintana ninyo katabi ng estero. Naku po, huwag na lang. Yan ang problema kapag ka mayroong mga area, especially doon sa ano sa syudad, titira. Magbukas mo, nandun yung estero. Of course, yung singaw ng ano, singaw ng kanal.
0: Kaya lang, yung mga kababayan natin iba, wala silang choice.
1: Wala silang choice,
0: because
1: yes.
0: Of their, you know, nakikipagsapatan sila. Mm-hmm. Pero itong pinag usapan natin, hindi para kayo eh, anihin, for something, ano, isa yung standard, if you want to live longer, you need more oxygen in your body. So, if you have the chance na talagang iangat yung level of oxygen sa inyong tahanan, kasi nga, nakakabahala yung indoor air pollution. Kasi hindi mo nakikita yan eh.
1: Yes.
0: Alam mo, healthy.
1: At saka naman, yung iba na nagtatrabaho, nakikipagsapalaran, lalo-lalo na. Of course, meron sila, makakaroon sila ng idea ngayon sa pagpaplano kapag bibili sila ng lupa, magpapatayo sila ng bahay to enhance your health po ninyo pagdating ng panahon. Also, iwasan or tigil ang paninigarilyo ha. Hindi lamang yan nakaka-apekto po sa inyo, pati po sa mga mahal ninyo sa buhay, lalong-lalo na sa asawa at saka sa mga anak ninyo. And also, breathing exercise. Ito yung kalimitan na sumisira sa baga kapag ka mali yung pamamaraan ng paghinga na inspiration. Dapat ang paghinga, hindi ang hinga sa munganga. As much as possible, turuan natin yung tinatawag ating katawan na naturally hihinga, mag-i-inspire o maglalanghap ng hangin sa ilong, tapos magbubuga ng ano ng or magbubuga ng hangin palabas is sa munganga. Kasi Doc Algie, sa mga ka-wellness natin, kapag sa ilong natin, napakalaking factor yung paghinga sa ilong. Na mapapansin ninyo yung mga taong merong sinus problem, mataas or mas prone sila sa pagkakaroon ng hypertension. Kasi hindi nagkakaroon, kapag sa bunganga kasi, hindi na mo-moisturize yung ano yung hangin at saka hindi nahahaluan ng nitric oxide. Alam nyo kaano kagaling ang Panginoon na kapag hihinga tayo sa ilong, merong chemical na nahahalo na ano, nitric oxide na siyang nagpapabuka sa ating mga ugat para hindi tumaas yung presyon ng ating dugo.
0: Ang problema sa kanila, wala silang opsyon, barado ilong.
1: kaya iwasan no? Sa susunod naman na pag-uusapan natin paano ano yung mga factor na siyang nagkukos ng mucus build up sa inyo pong mga ilong. Ano yung mga factor? So kailangan huminga sa ilong tapos bubuga sa bunganga. And also make your cooking area sa inyong household well ventilated. Iwasan as much as possible yung ito, mahilig pa naman tayo magsindi ng mosquito repellent, sisindihan. Mas worse pa yun sa paninigarilyo.
0: So ibig sabihin, hindi naman masamang magsunog ka ng maggatong ka ng kahoy. Ang point dito kasi wala tayong option yung iba, no?
1: Well ventilated.
0: Kaya kung mapapansin mo sa mga ibang bansa like in Vietnam, in China, separate ang kanilang lutuan.
1: Yes, dirty kitchen. Yung tawag sa atin, dirty kitchen.
0: Oo. Nakaseparate yun kasi usually yung mga gatungan ng kahoy, ano yun, mahangin yung lugar nila.
1: Open space. Kalimitan po open space.
0: O, saka medyo malawak. Sa atin kasi because of scarcity sa mga space.
1: Yes.
0: Nandun na lahat. Nandun na yung CR sa isang ilang square meter lang yun sa mga condominium. Nandun na yung CR area, nandun yung tulugan, nandun yung lutuan.
1: Nandun lahat.
0: Oo, tapos sarado pa, naka-aircon pa ang design, hindi pa siya para sa, Kaya ito nga yung pinag-uusapan natin na isa sa malaking risk pagdating sa kalusugan po natin. Kaya hopefully ito ay yung iba pa, sinasabi nila Doc Ron na para daw ma-highly oxygenate ang ating katawan, paghinga sa ilong, ibubunga mo sa bibig, pero naka-first lip ka. Parang ganun.
1: Parang kung makikita ninyo yung mga nasisigarilyo.
0: Ganun yung
1: na pagbagbuga ng usok, ganun yung pagbuga din ng ano.
0: Yan, yun po yun. Ha? Okay, at ang maayos na level of oxygen ay hindi lang nakakapekto sa isang bahagi ng katawan. It affects all our body parts. At kung maayos ang oxygen sa ating katawan, ito ay magbibigay ng mass advantage sa health natin. Kasi kahit kumakain ka ng healthy diet, Doc Ron, pero kapag bagsak ka dun sa oxygen,
1: yes,
0: baka magkakaproblema ka pa rin talaga ng malaki.
1: Kaya nga dun sa itong oxygen factor or yung oxygen inspiration, yung mga taong obese na tight space sila is mas prone na magkakaroon ng type 2 diabetes kaysa doon sa obese. Pero hindi ibig sabihin na okay maging obese, ha? Obese tapos yung area nila is mahangin or merong magandang oxygenation ng air. Kasi isa din sa ano, sa factor na kung saan magiging sensitive yung mga cellula natin to absorb glucose mula sa ating blood is yung tama or yung ano, madaming amount ng oxygen sa loob ng ating katawan.
0: Okay, maraming salamat, Dr. Ron, sa ating napaka-informative na talakayan. Isang simpleng bagay, taken for granted ng karamihan ng ating mga ka-wellness, na akala natin hindi masyadong mahalaga. Pero actually, this is the most important next to nutrition. Actually, nutrition nga, segunda, kumbaga sa oxygen. Ano? Kaya dapat alamin natin kung paano po tayo magkakaroon ng sapat na oxygen para mananatili po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Sa ating po pagbabalik, sasagutin po natin yung inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline at pag-uusapan din natin yung mga benepisyo ng iba't ibang produkto ng Yes to Health. Pero sa mga nagnanais po mag-text sa ating pong programa, ay padala lamang yan sa ating hotline. Ulitin ko, ha? 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Kung lituhin ang ating lakas araw-araw, ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Sunform Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Jules. Akin pa talagang dahil sa akin ng Sunform Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunform Gold Coffee Mix.
4: Sunform Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, maturo o dietary food supplement. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545. At ilagay ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar nakikinig. At yan ho ay ating babasahin mamaya sa ating pong programa. Ang The Secret of Health, hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. And of course, ang Santon Plus Gold po ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mga natural na sangkap, natural na mga extra, kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok na ating pong produkto, eh punta na po sa pinakamalapit na butika gaya ho ng Mercury Drug Stores, ganun din sa Watson's, The Generic Pharmacy at OTGP, Southstar Drug at maging sa Shopee at sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa buong bansa. Okay, Doc Ron, batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa Facebook na nanonood po sa ating palatuntunan, si BJ Pastor Haya. Sabi niya, nung una ako po ang gumamit ng Santon Gold Plus. Gumanda ang aking pagtulog. Pag 10 PM na, talagang gusto ko ng
1: matulog.
0: At sinasabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital at Tess Alejandrino. Gumanda ang pagdumi niya, Shane Ferrer, ganun din po. Gumanda ang pagtulog niya at sa aking kapatid, John John Pastor. Umayos din ang kanyang pagtulog at nabawasan ang kirot ng kanyang gout. Salamat, Yes to Health, Santon Gold. Yan po yung ating si ano.
1: Ang ganda naman na, ano, ng test ng ano ng experience. Kasali pa yung ano, kasali yung buong tropa, ano?
0: Buong tropa
1: buong
0: talaga.
1: Tropa.
0: Yeah, happy listening and happy viewing kay Sir Solomon Orbon. Ganun din kay Lynn Marie Muanya Lanuza. Ayan, happy viewing ho sa inyo at si Nanay Erlinda Paraguya. Good morning daw. Good morning din po, ano? O sa lahat natin mga taga-subaybay sa DWWW774, ha? Kumusta na po kayo? At meron po tayong mga ano dito, mga text message. Babasahin natin maya-maya lamang.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, basa tayo ng mga text message at humanda ka, Doc Ron.
1: Sige, Doc.
0: Sa pagsagot sa mga inquiries na ating mga taga-subaybay, ano? Sabi dito, magandang umaga po, ano po ang gamot sa vertigo? Si Nobay Bayan, ano? Si Nobay Bayan ko. Sino ba yung bayan ko? Sorry po. Magkakahiwalay kasi. Sorry po ha. Sino ba yung bayan ko? Ang programa nyo, Christina Impuesto ng Cardona, Rizal. Ako po ay senior citizen na 74 na ako. Yung gamot ng vertigo, pwede ba sa akin? Christina Nilo Cardona, Rizal.
1: Sinasabing vertigo, marami kasing factor kung saan pinanggagalingan. Pwedeng mataas yung blood pressure ninyo that causes vertigo. Pwedeng may problema kayo sa inyong ano, sa inyong sukat ng ano, lente ng inyong mata. Kaya nahihilo kayo. Pwede ding bacterial o di kaya viral infection sa cochlear nerve.
0: Pwede sa tenga talaga.
1: Yes, lalo-lalo na sa tenga, sa cochlear nerve. Pagka ganun, pagka viral or bacterial infection, malaki ang maitutulong ng VITC po natin at saka ng ating premium D3 para maano, para ma-reduce ang inflammation, and also this would help kapag umiinom kayo ng antibacterial, antiviral. Para mas ma-boost pa yung effect ng ano, ng antibacterial, antiviral na ano, na gamot na iniinom ninyo. Pagka mataas po ang BP ninyo, is yung ultimate trio natin, Santon na Plus Gold, Santon Vitamin C at saka yung premium D3 para mag ano, para maganda yung ano, ang blood pressure po ninyo. At ang pagtitake po niyan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal ng Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Tapos premium DT, 2 soft gel, 2 beses isang araw, umaga at saka sa gabi. Kapag ka ang problema ninyo naman sa mata, is isa sa magandang gawin ninyo is magpasukat kayo ng ng salamin sa mata.
0: Talagang tumpak sa mata.
1: Tumpak sa mata po ninyo. At saka para ano, para matulungan din na ma-nourish ang mata po ninyo is Vision X Plus. And then, pares po niyan is premium D3. Tag-isang soft gel, tatlong beses sa isang araw.
0: Ayun. Kasi alam mo, minsan, yung iba nahihilo, pero ang interpretation nila, vertigo.
1: Uh-huh.
0: Ang dizziness kasi is iba.
1: Iba.
0: Doon sa vertigo. Yung vertigo, ang nararamdaman mo, either umiikot yung paligid, o ikaw yung umiikot.
1: Uh-huh.
0: O parang yung kaibigan ko nagpakuha ng dugo. Uh-huh. Sabi niya, nurse, meron akong parang may vertigo na ako. Bakit po, sir? Umiikot kasi yung ceiling fan.
1: Yung nakaharap pala sa ceiling.
0: Normal lang po yan, sir. Wala akong problema sa inyo. Ayan, ginojoke niya yung nurse kasi maganda yung nurse. Yung kaibigan ko si Medyo Pilio. Anyway, yun po ha. Pag dizziness, commonly yan, oxygen deprivation. Nasa mga hypertension talaga nangyayari. Si nanay, 74 years old na.
1: Uh-huh.
0: Much better na din magpa-check up sa isang ENT. Ano?
1: Uh-huh.
0: Pag meron kayong continuous or madalas na episode pag-hilo ng vertigo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron ding tinatawag na Epley maneuver.
1: Mm-hmm.
0: Okay, isang uri ng sa mga positional vertigo. Kaya lang kailangan may katulong kayo. Mm-hmm. Nagagawa sa inyo ng tinatawag na Epley's maneuver, ano? Okay, so another text sa Jean Eprisologo, blessed day sa pag-inom namin ng Santon Plus Coffee. Gumanda pakiramdam at health.
1: Mm-hmm.
0: Thanks po. Napapansin ko yung mga ka-wellness natin, pag umiinom sila ng Santon Plus Gold,
1: mm-hmm,
0: laging pinapartner nila yung ano, Santon Gold Coffee Beans.
1: Lalo-lalo pag gagawin ninyo yung pangtulak, pag iinom kayo, iinom ako mamaya, tapos almusal, yung pangtulak ninyo, ang sarap ng pangtulak. Kumbaga na, ano, na multiply ninyo times 2 yung ano, yung supplementation ninyo sa inyong katawan.
0: Oo, kasi actually yung Santon Gold Coffee Mix natin, mga ka-wellness, sa pangalan pa lang, gold. Ibig sabihin, we recommend that especially doon sa mga umiedad na.
1: Mm-hmm.
0: Hindi tumatanda.
1: Nagkakaedad na.
0: Nagkakaedad na. Uh-huh. Tumataas yung chronological aging.
1: Uh-huh.
0: At the same time, sumusunod yung biological aging.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ganun yung ating terminology dyan eh. So, kasi meron siya mga sangkap that can help prevent yung mga common disorders associated with aging.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagnipis ng kasukasuan, mm-hmm, pagkulubot ng balat, paghina ng mga humpungan ng katawan,
1: mm-hmm,
0: paghina ng muscle. Yan. Yung meron siya collagen kasi meron
1: collagen
0: siya. Yung glutathione.
1: Mm-hmm. Pampabata.
0: Oh, sabi nga na rin si Bayan, pampaganda na, pampabata pa.
1: Pampabata.
0: Ayan. Anyway, maganda ho yun, ano? So, another is, good day po. Open po ba ang clinic today? Bili po ako ng supplement. Thanks po. Open po ang lahat
1: po
0: ng Yes to Health Wellness Clinic nationwide. Kasi sarado lang kami pag Saturday. Pero pag ganitong Sunday hanggang Friday, ay bukas po ang Yes to Health Clinic. Meron po tayong consultation sa ating mga naturopath.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, you can buy your supplement. Okay, with the discount.
1: Pag senior citizen, may discount pa.
0: Oh, pero even yung mga regular,
1: mm-hmm,
0: kahit hindi senior,
1: may ano, may discount.
0: Likas na mas may discount doon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, especially doon kayo magpapakonsult. Kasi nga syempre direkta kayo,
1: mm-hmm,
0: at saka dinayo niyo yung clinic, nag-effort po kayo. Ayan, ganun po 'yon. Okay. So dito, hashtag the secret of health. Uy,
1: nag-hashtag ba sa text? Talaga nakikinig ako.
0: Nung una, ako po ay gumamit ng Santon Plus Gold. Gumanda ang aking pagtulog pag 10 na.
1: Ah, pareho. Doon sa pareho ano? Ito. Pareho doon sa...
0: Naniguro.
1: Naniguro. Text at saka ano, si BJ Pastor Haya.
0: Naniguro talaga siya. Ayan. So,
1: identical.
0: Sige, hindi ko na babasahin para hindi maubos yung oras. Pero, ayan, tandaan natin yan. Okay, sabi dito, may collagen ba Santon Plus Gold Capsule G ng Quezon City? Wala po. Wala siyang collagen na doon sa Santon Gold Coffee Mix yun. Uh-huh. Pero, of course, meron siyang ano, spirulina.
1: Spirulina.
0: Ang spirulina is a precursor of yung protein na ano natin sa katawan. Marami yung spirulina. Actually, ano yun, Dokron? Complete essential amino acids.
1: Oh,
0: na kailangan ng katawan natin to create its own collagen. Kasi ang katawan naman natin capable na gumawa ng collagen.
1: Mm-hmm.
0: Ang kailangan lang niya kumpletong protina.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Kaya lang, pag tumatanda na tayo, normal na nag-decline.
1: Nag-decline yung ano, metabolism.
0: Oh, actually, at the age of 21, sabi nga nila, kung hindi ako nagkakamali ng nabasa, every year,
1: mm-hmm.
0: it can decline to 1%.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: 1% reduction.
0: Reduction
1: ano?
0: Sa ability to produce
1: collagen.
0: Collagen, natural collagen ng katawan. Mm-hmm. Kaya dadaanin natin sa pagkain. Kumain mm-hmm. kayo ng mga beans, kumain kayo ng mga nuts, mm-hmm. seeds, and of course, mas maganda kung kakain tayo ng ano, ng mga talagang known to be source
1: mm-hmm.
0: of amino acid.
1: Mm-hmm.
0: O, dun sa Santon Plus Gold, wala nga siyang collagen per se.
1: Mm-hmm.
0: Nandun yung sa Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix. Pero meron siyang mga precursor
1: mm-hmm.
0: of collagen production in the body.
1: Ay di, paaris nyo lang, ano, instead na nakahiligan ninyong kape, Santon Gold Coffee Mix. Kasi sigurado naman talaga, pagka yung mga kababayan natin, hindi mawawala sa isang araw na hindi iinom ng kape. O doon ka na sa kape na may, ano, may collagen uh-huh. at the same time benefits ng Santon Gold or Santon Plus Gold po natin.
0: Ayan. So, wala na ho tayong oras, pero bago tayo magpaalam, ating munang
1: announce. So, baka mamaya makalimutan.
0: Oo, baka makalimutan, mapagalitan na naman tayo. Ayan, ang ating mga mariregaluhan sa Facebook Live viewer natin,
1: uh-huh.
0: ay walang iba kundi si BJ Pastor Haya.
1: Pastor Haya.
0: Ayan, at sa texter naman natin, nasa na ba yun? Yung ating 74 years old texter kanina.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, wait lang. Ayun, sabi niya dito si Christina Nilo Cardona Christina Nilo ng Cardona Rizal. Gawin niyo po, i-text niyo po itong ano, mamaya i-text ko siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero naman sa nanalo o na mariregalo natin sa Facebook Live viewer natin,
1: message po kayo.
0: Message kayo doon sa page.
1: Facebook
0: para
1: page.
0: Yung name, complete address, yes. and contact number
1: mm-hmm.
0: para maipadala sa inyo. Paano yan, Dok. Ron? Maraming salamat sa iyo at baka may sasabihin ka pa sa ating mga taga-subaybay.
1: Yan po mga ka-wellness, hiwasan natin as much as possible yung mga pollutants and as much as possible is well ventilated yung ano, buksan po ninyo yung mga bintana para po basok po ang hangin. Pwera na lang pagka pollutants din yung supply na gagaling po sa inyong mga bintana. Of course, araw-araw, take po ninyo ang ating Ultimate 3, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ating Premium D3 para palagi po malakas ang ating katawan, iwas po sa karamdaman.
0: Okay, maraming salamat mga katropa at mga ka-wellness, mga kaibigan natin taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa www.774. Hanggang sa muli po, magkarinigan po tayo another sa next week again, 11 to 12 a.m. At pag-usapan natin ang mga bagay na makatulong sa atin sa ating pagpapalusog. Doc Angie po ito, mula sa Yes to Health, sa pangalan po na ating partner, Doc Misael, and of course, ang ating CEO, Dr. Emilito Oy. At muli pong subaybayan itong programa natin para mas marami tayong matutunan. Ito po ang palatuntunang
1: The Secret of Health.
2: The secret of health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Kunya, pero may mabilar. Kaya ang gabihin mo na duty. Mako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko kay Bastion. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ng Vision X Plus. Itistingan ako. Kunya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pero may nasakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. May sukad nga gatumbar na kong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa DNMS?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa sarunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akong itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Synthem Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Synthem Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Synthem Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminorea. No.

0: Cause herbal oil.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cibu, sa Kasel Circa. Nakasulay ko 1 week, galisulog tindog, kay gabinuan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Sister Pain. Sister
3: Pain. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamil Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
4: Mga katrupa, exciting!
5: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: XFM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
5: 75, pero baskog pa.
4: Ay, kay wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
5: Sao na? Oh,
4: siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay, lagi na akong lahat ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line na sab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag Samsung Plus
10: Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.
17: Ako si Roldan sa Kabinker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa aking gout, katake ko din yun, yung Sister Pain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalik sa E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
20: Mga katupa, exciting!
0: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Achia, nasiyok. Ang dumating nasiyok. Nang ako mabungod. Binom ako Santon Plus lang. Marti akong dumintin. Maayo-kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug patawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na ka desa, brod?
11: Nagpadako nilang babagika sa midas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o stick o nukilanan.
10: Ikaw, brod, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
12: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdamot.
14: Sana mag-jail na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
15: Pampakusog? Wala ko ng kinanglan, anak pre, oy!
14: Istorya eh! Laimi pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
15: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
14: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
15: Wala o halagid ka pre, oy! Karoon pa ka na ay balong, turbo lang ang malakas! Oh.
16: Turbo Food Supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
17: Turbo, wagas, ang lakas.
16: Turbo Food Supplement from Ehimo, mapalit sa mga butika.
18: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni?
7: asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan.
18: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
18: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
19: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
20: Merienda time na!
21: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
22: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
23: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
24: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
25: Mga kadupa, exciting!
26: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: oy, pareng lodi. Krabiyas damgo na ko, pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog juga kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Patuyo pa ita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting! Zaton Plus Gold User, atong paminawon.

0: 3 years na po nag-undang, inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitray, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa kahalap, pananaw, pagpabili nga mamasko, bumalinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kilabuhi. Ako karoon mas mapanatag, mas sinaw ang ako pananaw sa tandaan na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung pagminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
7: Turbo?
6: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutog sing yun ni Mrs. Moon.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
2: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Ah, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
13: Mga katrupa, exciting!
1: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Ipres ako ang law office.
1: Attorney kanan. Mag-ilis unta kong apelido.
0: Mara ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko attorney oy. Samot magkamaot.
0: Usa ba na yung mga apelido ni Kap?
1: Lubot.
0: Agay! Pero kung bumot sa ito'y exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Bachia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot akong bumot, piging nasiyot. Nang ako mabungod. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito, isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Si-on! Kahit na ubo, mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na adik to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Nagsigi na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawa. lawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Mohabe, Malaydala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Magsanthol Plus
12: Herbal Oil,
13: garantisado,
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
13: Magsanthol Plus
12: Herbal Oil,
13: ang pamahid
12: na all-in-one
13: sa presyong magaan.
12: Santhol Plus Herbal Oil.
14: Mayong adlaw, kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulo ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
15: Tong, nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala naon sa maning akong multikab nga lahi na maning tingog sa makina bago manunta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kapitan Lodi!
3: Archie!
2: Kap, dito sa mua ba? Gusto kayo mudagan ang mga motor.
3: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
2: 120 ang kurbada.
3: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
2: Oo niya.
3: Parking, rama na siya, amo.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Yes!
6: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naalamoy mga bagong brief. Naalamoy mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabiyuhan na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sauna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ni Jan Turbo.
2: Turbo Supplement for Men. Turbo, may maca at klabo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa. Seven Plus Herbal Soap.
4: Normaoda, tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Seven Plus Herbal Soap.
5: Pili na!
1: Seven Plus Herbal Soap.
6: Flu. Osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Premium D3 User.
8: Ako na islalay at tinoy bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kay nahan, higyo na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imuha tanin lihok sa panimalay. Pangyo na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga buntis ka.
4: Exciting.
5: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
4: XF.

0: niya dapat diligid na to kasagda na nga tong lawas.
1: Premium beefy, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigting og sumakina? Bago manumtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sa

0: bak tabok dia sekar sada. Nalik siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Botika Nationwide. Matamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, diligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
2: Kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sola! Pagiging uyab! Sukat ka na minaw kong XFM! Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Napagiging uyab! Lison po, nung mamayot ko! Ayos, suman mo diha! Masuman mo diha! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o! Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o! Oh. 150 lang, 150!
7: Katupa, exciting!

0: sangat lupa. Exciting!
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
0: Pagtaman!
1: Marika! Mag-study ta! Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
0: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
0: Diabetes!
2: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, panahon ang bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong pagminaw. Niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you. Basta naka-turbo.
8: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
15: Ahay, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
14: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalik ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
15: Lagi? Tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
14: Girl! Marato na kaayo ni oy. Tara! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
14: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
16: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
17: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
16: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun diay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
20: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
21: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabag aron makunhoran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Apat sa dihang, sukan mo naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: say tawa.
1: Soulmate. Ah.
0: Kung pangit gani ang mutapad.
1: Edi hold up eh. Exciting.
2: Ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumog, piging gasiyot. Nangyo akong mabungog. Kasi kaayo to, diinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, naas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: May vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Kompletado, Herbal of Antique. Masakit ang aking katawan na lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre ni inyo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
4: Hala, happy ka kong shooting. Pero ang saan man eh, wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, o saan na adik to?
5: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Walag yun?
5: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Visit na sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
9: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, diligid na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
10: O bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Sa XFM.
12: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
13: Exciting! XFM.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Exciting.
1: XFM. Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay ito mong good sir. Hindi ba akong binulan niya. Dugo na po. Nabalata ko sir. Kay batin. Mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko. Zaton Plus Gold. Akong pagsulay sir. Nakahuro o blok. At nakita ko nga. Adunay albio akong pamati. Unya. Normal ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, nagabukid nun sa kamikaniko. Okay, na rin ko nagpublimaan ni sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kibintay. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika. Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
3: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Zaton Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang humalik sa dati. Zaton Coffee Mix.
10: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueve, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ng serbisyo, walay langan o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Purukwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
0: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
11: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: Unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kasayon rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting.
2: XFM. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle, hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
3: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
4: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
7: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay tapos na silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!
10: Exciting!
11: XFM.
2: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

ang kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagbanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasinumbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao pagkatao pag-usap, dili gayon siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayot o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamalawas o mapatugan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagturo kaniya na wala kayo niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadumog o walay magwawali. Sa tumang o tulong na kami magkaalagad niya kaninyo, imog na kining tulumanon. Alang Diyo, sa iyong isigutan ng mga tanda na isulat sa Biblia. O ang dakong pagpanganda o pagreporma sa kaugalingon. Alang Diyo, sa ang timo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang timo sa Roma. Ang timo sa Roma. Ug karon anila,

0: Naik manok. Sulu jaku sina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mudagan kap.
1: Hadlo ka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Ala nok. Nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan, important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Softgel. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanborn Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanborn Coffee Mix. Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Nakoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulong na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call your doctor.
6: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
7: Tara na't mag-selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
8: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, usay na adik to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Ang mga
6: produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
10: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na-trap sa may dahili nga yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, Madli, kalang uban niya? Gamay lang ni kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
2: Exciting!
3: XFM. XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kapitan Ludi.
3: Oh, ud siya man urak.
2: Labing kay ka kay Lula ba?
4: Ah.
3: Oh?
2: Imong tawag niya kay darling. Honey. Sweetheart. Unya, babe.
4: Oh!
3: Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Gugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
2: Ni exciting? Exciting!
5: XFM.
6: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Zaza Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
7: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Max, daghan ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyo ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsigig halubulo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektad mo gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko din.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, hindi yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrag sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. sayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong drive diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
5: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga nak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In, pag-atiman ng pulo sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sa mubiya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Pagkuratira ko ng imong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Jumpa. Exciting.
1: Kapitan Lodi.
2: Acik.
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Uso kayo mudagan ang mga motor.
2: Mau ba? Unsa man pod kakus gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking raman na siya, amo.
0: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Kakemilio, bilis na sa Rini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay bilis magkatulog o bayo niya. Magkamatnong tulugan na sa kagbalik katulog. Lima na din ka tuwid niya din kung makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Maglanggo na gugo. Kaniya to bilis man. Masama ginong sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali-lagid bala. Tiintagalit mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala'y problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy Madi, kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
8: Mga katrupa, exciting!
9: XFM.
10: X.

0: si Auntie Nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay magustin, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung sa akong kapagliwang. Dayon, nadunggan na

0: nagamay na jud ang akong hawa, nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Magiki. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi, og luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvent sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Ay, Pusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batidong salawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral. Lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check-ita ko ten.
6: Dili mo lagi.
5: Kahit man lang nausa bang imo na huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Ano ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko ginagawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
1: Seize the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Hala, happy ka akong June. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsa na adik to?
6: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Walag yun?
6: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
10: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o tagang salamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, mga kapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang hapon po.
5: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
4: Yan. So mga kababayan po natin, na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan natin pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health, kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
5: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
4: Yun.
5: O kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayan na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad.
4: Mm-hmm.
5: Yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos, kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na, marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
4: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
5: Oo naman.
4: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
5: Oo, parang sasakyan lang yun eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh pag hindi mo ginawa yung basic na anong yon, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
4: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, meron silang pagkakapareho, Doc, ano, sa mga sasakyan natin, 'di ba? pinapaganda natin. Meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
5: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
4: Yun
5: nga. Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
4: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, nako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kayang matipid, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. No? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon at magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung 3 yung mga eliminative organs natin, ano, like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano, and other organs sa atin pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin free, ano, malinis.
5: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
4: Yan.
5: Kasi nga yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin i-maintain na in its optimum condition, ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course. Ano, ina-address dito yung, hindi siya gamot ha, kasi yung gamot, iba yun.
4: We don't claim it as medicine.
5: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay. No? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything. Okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain eh. Di ba? Pag sabla yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
4: Yan.
5: That causes sa yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano, pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan 'yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangosteen, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangosteen, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas na cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value. Ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko. Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo. Di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
4: So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation ano, about the, sa atin pong mga FDA-approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
1: Ako si Carla, narap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito David po ito, 70 years old.
5: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang doon sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
4: Mm-hmm.
5: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
4: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda, Dok, ng mga tilapia, bangus.
5: Basta ginamitan ng artificial na pagpapalaki.
4: Yun.
5: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
4: Na-harvest
5: na. Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone, ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone. So,

0: ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also pag yung pag-absorb ng mga ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, no? Ay nangangailangan.
1: Kinakain ng tao luto.
0: Yun na nga.
1: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano eh, very sensitive yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Especially sa heating process. So, kaya nga diba, ang vitamin C naturally nasa mga prutas.
0: Mm-hmm.
1: Pero once na niluluto mo na ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C. Which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
0: Mm-hmm. So ayun na, so mga kababayan po natin, pag vitamin C ang pag-uusapan, Sansong Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect, ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
1: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
0: Physically active dapat.
1: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang tasking sa iyong energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara.
0: Mm-hmm.
1: O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. At mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid, ano, mula sa premium D3. Meron niya mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga barabara.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So minsan nararamdaman natin parang minsan mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung, kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara o ikaw nga alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto ano na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daloy ng dugo.
0: Yun, ha? At kung gusto niyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong niyo po, ano, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. So, mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, meron VCO.
1: Mm-mm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha? gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, clear skin mga kasama.
1: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin tropically, kumbaga, iminat sa kung saang lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayumanggi, Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovelang Koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila ng mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
0: Yun, ha? Yeah, sa mga kabayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa atin pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan sa atin pong mga Yestral Clinic, kaya din sa atin pong Lazada and Shopee. Panadok, naku, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
1: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ang ating mga impormasyon pangkalusugan dahil naniniwala ako personally na tama si Ernie Baron, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa maagang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakaantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun na rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin, meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyong pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagpapaalam, inyong pong lingkod, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong due date. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
9: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: I told you, maulianda ko pagka Domingo. Oh, wala pa day, okay pa day. Napaday gihapon gamay. Hala, ano ni? Di pa sabi? What's wrong? Ay, hala, anong blur-blur niyang... Nag-blur lagi ang live. Feeling ako nagtubig-tubig ni among kuan. Nag-blur ang live, baby Jow. Kindly check. Pero bitobi, sige lang kay ato lang na siyang tarungon ha. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Baby Jow, blur ba sa imong end? Dili, nanawas akong live diri. Ha? Asa sa setting sa imong monitor? Saku? Ha? Huh? Ano na ko niya? Welcome po sa to ang live karong gabi una o sa to ang programang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauba ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yes po! Cinderella po hang to the alas 11 karong gabi una. Aha. Okay. Nanibago ko. Sorry naman. Kay medyo kuan siya be. Tinanaw ni mo siya be no sa diri sa among computer. Mura siya ka nang susunduin ka na ng kalangitan. Welcome once again sa itong programang inyuhang madungog sa Tibok XFM Stations sa Visayas and sa Mindanao. Uy, happy, happy birthday sa mga nag-celebrate sila ang birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Labi na sa kong manghod si L. Jane Adaya.
1: Happy birthday!
0: Manghod, happy, happy birthday. I wish you good health and many more birthdays to come. Stay healthy, stay kind and humble and very generous. Lahira gini akong manghod gyud.
1: Happy,
0: happy birthday! Kung sa mga nag-birthday karon, syempre ako ang tatay, Joseph Estrada.
1: Happy birthday!
0: Tay, happy, happy birthday! Ang ako ang kinakusgang tatay, Riz Davao del Norte, Tagum City, Davao del Norte. Happy, happy birthday, tay! Stay kind and very down to earth. Kani akong tatay, mangod kay buutan, mangod kaay na siya. Munang, na-miss na mo yung birthday since namin Riz Bukidnon. But tay, happy, happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: O sa tanang mga nagselebra sa ilahang adlong natawahan karong gabi una, happy, happy birthday po sa inyong tanan!
1: Happy birthday!
0: Sa mga nag-celebrate sa ilahang monthsary and anniversary! Dili na ito sila kalimtan kaya murag special gyud ang panahon ay ngarong adlawa. Siguro kay naabot na nila ang part na naka-celebrate gyud sila. Siyempre, sa kamaot ba naman sa imong batasan? Naabot gyapon mo din, ha? Very strong. Lahi, ragid kaayo. Sa mga wala na nakaabot rong adlawa sa pagselebra sa ilahang mga anniversary and monthsary, better luck next time. I know nga na ay nakaandam na lalaki or babae para sa imuha. Kanang makasabot sa inyong anak nga batasan sama sa kong batasan. No? Sige lang pohon, sila na po ang magsana all sa ato.
2: Sana all!
0: No? Karong gabi una, magchismis kita sa mga butang na dapat na unta dili hisgutan. Pero ato gyapong hisgutan, kay cheers mo sa manggidta. Marites manggidta. Ang atong Sir BB question for tonight. Dili ba ninyo halata akong naong? Actually, ang pika side na ako, ang akong right side, nihubag. Pero nagpakita gihapon ko sa inyo sa live. Nihubag siya. Kung mapansin ninyo, medyo dako-dako, medyo bulky-bulky. Medyo kuan ni, medyo hubag-hubag ni gamay ang pikas naong nako. Kay gipa ako og lampinig. Ang akong ilong gahapon, gipa ako og lampinig diri nga side o sa right. Mapansin ninyo medyo dako-dako gamay. Pero ano maulaw akong pakita sa live?

0: No, be proud of yourself. Magabaan ra tong ninipaak sa tua. Kubalaka. O, oh, gipa ako, B, mo nang medyo bitay-bitay gamay akong naong. Pero, okay lang, kay I'm here for the public service. Di man siguro manginawa sa kuwag ka ng dako akong naong, no? Medyo nitambok bitaw ko sa live. O, oh, giingkit ko sa lampinig gapon. Ang atong survey question karong gabi una, gipaluyuhan sa mga produkto po sa Yes to Health. Kapag ka po pampaliun sa immune system ang inyong gipangita, we have Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat ginainom ka na siya sabay-sabay 3 times a day. Ang atong survey week question, mga ilhanan na naghanap na siya ng iba. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Bakit ito? Bakit ni-mix nyo naman ang Tagalog at saka Bisaya? Oh, mga ilhanan na naghanap na siya ng iba. Naghang ilhanan, B. Oh, kung naakay idea din ha, ang naghanap na siya ng iba pero hindi mo pa rin alam o alamin natin. May mga signs na siya, B, eh. Usahay mong good, we're just too blind to understand na naana din ha ang mga sinyales, eh. It's just that ginapili gihapon nato nga magpakahilom-hilom kasi mahal mo. Ba? Nahihirapan kang tanggapin yung katotohanan na hindi na ikaw. At ngayon, sar. Anyway, mga iyon ana bito bibi. Pero testingan nato kung naabagay mga signs kay base naana din ha ang mga signs ba. Wala lang kakabalo. Kay no lagi mas piliun lagi nimo nga dili nimo makita kaysa masakitan ka. Ipahibalo na mo na sa imuha. Ato ng mga texters karong gabi una. Reach out mo sa 0945-443-5869. Oh, text mo. Ay, saka ako nang hinayan ha. Kay murag lang yung gigay. Action na po nagkapagaw. 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga live karong gabi una. Pwede po sa XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and ingon man sa XFM Davao Katropa Digital and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Hi, may gabi po kay Mami Josefina Tanambunan. Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi po. Akong Manghod. Nag-react. Happy birthday, Manghod Elgin. Happy birthday! Good evening po sa Tanambunan family. May gabi, Mami Jacqueline Labis. Oh, Domingo ron, Mami. So, tinglaag-laag ninyo ron, di ba? Oh, ay, gimension. Oh, gimension ang laag-laag. Monski, anin yun? Kuwerpo, may gabi po. Si Arlene Placibe, si Lian Cutamora Matilos. May gabi po si... salamat kayo. Gipag-mention dyan yung mga friends. Ha? Di po ko kasagang anin, Monski. Iyaging i-mention yung mga friends. Pero, Monski, thank you kayo, ha? Thank you! Appreciate kayo na kung ginapag-mention. Gindi mo sila isa-isa, Dari. Si Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! May gabi, Architect Engineer. Malapit na po ang Pasko. No? Maulaw mo ko maningil. So ako ang pinaskuhan. Pero puhon-puhon ha, Architect Engineer. Mas yung makalaag ko diya sa Davao. I hope to see you puhon-puhon. No? Kung tagaan taog ka ng main panglawas, makalaag ta diha. May gabi kang Ma'am Charlene. Thank you! Si Ma'am Ann Aba po, may gabi po all the way from Singapore. Ba si Ma'am? Singapore. Thank you! Hello sa sexy nga host. Hi! Kiligaw na sa daan lang, Ma'am. Oy! Wala na lain pa may gabi, Ma'am. Hello sa mga OFW nga naminaw karon. Thank you kayo, ha. Thank you. Nang gipili gihapon mi ninyo nga makauban maskin paglayo kaayo ato ang distance sa tibuok kalibutan. 10,000 miles apart. Ilhanan nga naa na siya lain. Chada on ta tuog na si Double B kay atong i-ask. Asa bitaw si Double B ay. Oh, murag, ma'am Anne, murag busy yun si Double B. Kay murag end of, almost end of the month na manggod. So, kapag kayong unang araw mga panahon, ano po yung lamok, magsamok-samok ay, kaunon di karun. Kapag kawang good, almost end of the month, syempre nagamit ta og mga deadline. So, medyo busy yun ang iyahang linyada. Pero pagka human anak, ma'am Anne, I know, nadilit na siya busy. Luwi kay na siya, ma'am Anne, kay ang trabaho na lang ang nagpabisi sa iya, kay wag magina siya love life. No? Naglumbaanay na midinig patas anay og edad ma'am Anne. Wala gyud. As in, wala gyud. Sko Lord, you owe me a coffee date, baby. Yes, I... Oo, ay kabala ka, architect engineer. Basta makalaag ko sa Davao, laag yun ta. Coffee date with you. Ay, maulo mo sa taong. Nabi ako mga favorite na coffee shop sa Davao. Magpait kita. Magpait kita anin sa oda lang. Pero yeah, sure na sure. Opo, wish granted na po. No problem, architect engineer. I owe you one coffee date and more coffee dates. No, si architect engineer po kay nanghatag magud na siya sa kuha og free nga design sa kong balay. Alam mo, wala mo si Taloy. Salamat ka, Ayu, architect engineer. Next year, puhon-puhon. Pag okay na ako ang finances, kay matupad na gina ako, to ako ang dream. Pakit-on da yun, tika, pero hinahinayan lang saan ako kay Maragbugat. No? Kanang di ka tagdon kung mamarayag na ka. Tagag-ilhanan. O, ingon pa ni Monski, di na daw ka tagdon kung mamarayag na ka. Kasagaran, o diba sa pirmero, kung mapansin ninyo, mag-text-text siya sa imo, katong bag-u pa lang mo, diba very consistent kayo siya nga mag-text sa imo, ha? Mag-a-update yan, o, nikaon na ka, love? Naligo na ka, love? Ano ba? Pero sa kadugay sa panahon, mausap gid ang tinagdan sa katawo sa imo, ha? Ilabi na sa kanang tao nga gina-expect yun mo, kanang love na love kay ni mo, mag-usap gid na siya, bi. Ang pinakasakit pag din, ha, hindi na ikaw yung binibigyan niya ng ganyang klaseng atensyon. Oo, ginahatag na niya sa uban. Nasakitan ka? Wawa naman yan. Pero bi, mga tulo na ko sa kong ulo, pero mo gina realidad. No? Dawat-dawato na gina ni mo, bi, ingon anak na gina siya. Mabuhol ganang panahon na pagdili na siya ganahan sa imo, mag-usab ba yun ang iyahang pagtagad ng anha diha sa imo. Og mauna ang mga butang na angay na ni mong dawaton og ni Monski pa, di na jud katagdon. Ha? O na bitaw, munawag ka, pila ka miss call na, hindi ka pa rin ginasagot. Ha? Hangtod sa nahot na lang kang load, hangtod sa nang expired na lang na imuhang load, hindi ka pa rin ginasagot. Right? Sa akang tong dila. Minsan, iba na ang nilalambing. Right? Sige, ano na siyang isgutan unya taod-taod biha. Hopefully sa mga mag-asawa, unta dili pod maabot sa point nga maging-ani ang inyo ang mga feelings nga tus o sagusa. Every time po na murag feeling ninyo nga shaky na o nagatagilid na ang inyo ang relasyon, always remember the very first day that you guys met each other. Para mabalik ang spark sa inyo ang relasyon. Sakit akong pikas nga, Bill. Pikas na ho. Good luck, ani ugma. Muhubag di magmask yung ko. Mga klase, baka ko ani ugma. Action na ganyan siya guan. Ganina ho ba? Ganina. Pero balikan na to ng mga mag-asawa din ha. Maski pag mapangit na nanganaong sa inyong mga partner di ha. Mahala gid gihapon. O panggaagid gihapon. O ilabi na pag-abot silang satisfaction. Ihatag gihapon. Mahalag mapaakan na siya gampinig diha. Ha? Ihatag gihapon. Pero kung luya ang kalawasan, nako bi, dako kay tag problema diha. Kay base gunahunaon si mong partner, ay, kay gipaak man kog tambubuan, di na siya muduol nako. Dili. Kung kulang ka sa kusog tungod kay nag-overtime ka sa trabaho, deserve po si mong partner nga painumon niyo siya og Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, bibarato lang kay na siya bigitag 85 pesos lang na si Za! Sabang may muhang dugayan in town. Uy, 85 pesos lang, maabot nag duha or tulo ka adlaw nga gahi gyud ug kayang makipagsapalaran sa duha or tulo ka adlaw nga gahi gyud. Ang di na nako i-mention. Basta alam nyo na, mo nang pampalipay sa pamilya, panghatag og satisfaction sa imong partner, pili agyod ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang nibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
4: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Halina, liron-liron si Dan. Ay nako, huwag kang nibitong kanta sa liron-liron sinta, no? Di ba ang ending adto kay naghanap siya ng iba? Kapos kapalaran, humanap ng iba. Na, saon na lang. Unsaon na lang. Welcome once again sa itong programang Putahe sa Gabi. Siyempre nga itong programang gipaluyuhan sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ako, B, hilabi na kong panggabi ang imuang trabaho. Deserve po ni mo ang kape. Nga kanang kape nga, muinom gani ka, pero magsigag yun ang imuang mata. Pero dili siya delikado sa imuang health. Tungod kay, kini ang kape nga tabangan ka nga magmata ka sa panahon nga gatrabaho ka ug matulog ka sa panahon na kinahanglan nimo og pahuway og tulog. Aduna sab kini siya'y sagol nga glutathione and collagen makatabang sa imuhang nga mohayag ang imuhang pamanit. Sa mga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend gamit jud mo, inom jud mo sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, mapalit na po sa mga doon na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Balikan gihapon na to nga to ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong hisgutan, di kalidad og pang international. El Ilion Shell Mobility Station, makita ni siya maskin asa kabi sa kalibutan na agid na Shell, maskin asa gyud ka. Pero kung nalika sa Bukid Noa, nakatay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha sa Malaybalay, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay, City Hall, Conchel, Kasisang. Ang atong survey question gihapon, mga ilhanan nga naghanap na siya ng iba. Sorry, manager. Wala na mo na butangan o ka ng, sa tawag, ana? Mga double apostrophe. Ha? Parenthesis. Wala na, naglutaw na. Wala na kaila sa mga kuan, mga punctuation. Parenthesis. Pag dili na ganahan, dili dyan tumamugos ha, please lang. Pero Ma'am Ann, minsan manggol Ma'am Ann, mo nagiingon na, tistingan na ito ng muhang niyo, kay basen pa di ay, ugmaura na yung makasave sa inyuhang relasyon. Maski naging kabalo na ka, gipulihan na kasalain, itry lang yung gihapon ni mo og save kay, super sayang eh. Sayang. Pero wala ka kabalong. Kapag ka gani pulihan na gani kabi, kana ha, gani FYI na sa inyo ha, biha, kana gusto na ko nga makalearn good mo from ingon aning mga experiences. Sa permiro pa lang gani, pagpulihan na gani ka sa imuhang partner, wala na gid na yung pag-asa. Pulihan na gid ka na, maski pagtagaanan ni mo siya o ganang chances. Ha? Unsa? Unsa nang? Okay. For your information, the FYI. Oh, for your information! Kapag kagani pulihan ka sa imong partner sa unang pagkakataon na nagkuyog mo, nyo mangita na siya og lain, magsunod-sunod na na. Pag ingunahan na gani, baby, ayaw na gina siya tagayo og chance, kay manganad na siya. Maanad na siya nga, kanang, ay, gina-forgive man ko niya, gina-forgive man ko sa ko ang uyab, or sa ko ang asawa, or sa kong bana. Manang okay na gina makasala ko, gina-tolerate na niyo ang ingunahan. Hoy, pag-react mo ha, 0945-443-5869. Kung ganahan mo nga maghatag po sa inyong mga opinion, aning mga ilhanan nga naghanap na siya ng iba. Cinderella, anak giyod ang gugma, starting anak init pa, pareho na sa lechon baboy. Lami pagkaon, dehybod ka sa kadugayon. Hala, mau ba? Oy nga na, ang actually amot lang pud ha kay ako kusog pud jud kumukaon og lechon, lechong manok. Ang lechon manok mang good. Ang ganahan ako sa lechong manok, maski pagkanang kuan na siya, maski pagkanang bugnaw na siya, dili na siya init. Lami gihapon na siya og kanang himuon nimong bahaw ang manok ug mapa nimo kaunon, mas mulami. Murag baga is ang term is habang tumatagal, lalong sumasarap. Hindi ko alam sa inyong relasyon. Maayong gabi, Glenn Tumakin ng Cordova, Cebu.
1: Thank you!
2: Ayaw ko yung agad-hagaraan ng mga kuang... Na- ha? Ala, uy, over, magkaayo mo. Uy, masagay na. Grabe naman kaayo na, uy. Kasi problema, nagsagay. Guna mo kung nag-mention bito og mga... Tara na lang man imong bantayan. Ano sa nabang ka? Kalma lang! Sagdi na sila, oh. Sagdi na. Freestyle gani. Sige, wait lang ha. Uy, pag-text pa mo ha. 0945-443-5869. Ang ato ang numero karong gabi una. Ang pwede ninyong i-message. Unya, taod-taod ha. Mag-live po tahi. Confession kita. Sa kasakaling nga ganahan mong manawag sa tuang programa, pwede gid kaayo biha. Again, 0945-443-5869. Ang ato ang numero, tawag mo unya ha, kay ganahan dyan ko nga na ako'y kachismis unya taod-taod. Ginaa, hindi mo magchismis, matuog ko. Matuog yun ko. Ah. Matuog di ka na, Cinderella. Si Tuto Val Dizon Escalada, maing gabi, Ibe.
1: Thank you!
2: Oh, maing gabi, Cinderella. Oh, another day, hapit na ang Burr months. Mm-mm. Uy, ang dama ba ninyo ang inyong mga pinaskuhan sa inyong mga bebe, ha? Kahit na pinagpalit ka na sa iba. Maghanda ka pa rin. Oh, at, ay, oo, sorry. Oh, sige, okay na. Oh, para at least mawala man ng spark sa inyong relasyon, wala siya kamahayan sa imo. Cinderella ba kay maot kay kinaiya, ginahadlok-hadlok na jud mi niya. If mag-coffee baby in the morning na walay sugar, mao na isa. Mo ba? Hoy, hoy ka ng architect engineer, di ka mag-ingon ano architect engineer kay. Ang akong manager ba yan, nagakapi, gabi na siya nga, dili na siya mag-asukar. Boba, boba na yung mga ilhanan, nga naghanap na siya ng iba. Hoy! Ayoko na mga ganyan. Kasi nagkapi ako minsan talaga ng walang sugar, hindi ko kinaya. Gusto gina ko nga, tamis gidihapon permanente kay parang... No, lain kayo, wala na yung tamis ng relasyon. Lain gud kayo do. Oy, tawag mo niya ha. Again, 0945-443-5869. Ato ang programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag pagkapugoy ka lang, sa tawag na, biyaan gali ka, basig check-check usahay ha, simot-simot usahay sa mga kilikili na to, di ha, kay basig basig mauna na. Ha? Basig na na yung mga tinaguan din ha, ng mga baho, o wala ka kabalo. Ay nako, bi ilugod-lugod rin na, iligo-ligo rin na. Gamit ka og Santon Plus Herbal Soup. Ado na kina siya antibacterial properties, makatanggal sa mga bahong ilok, mga baho sa inyohang kalawasan. Unya, taod-taod na tangin ninyo po nga to ang live putahi confession. Ako gihapon po ang inyong kauban sa kahanginan, ang inyohang Disney princess, anak sa liking kawayan! Cinderella gihapon! Para po sa putahi sa gabi.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ko, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Upo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adito?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
17: Oras, alas 10 sa gabi.
18: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mos o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: agay. Sa kita ato eh. Ngay kong number B. Ano na po ka na ko kung di na. Grabe yung libak ko eh. Grabe, eh, mang libak ka. Ayun lang. Ako sa kadagan-dagan, hindi nyo glibakon ako, Giyon. Wala mo ko manghilabot sa inyo, ha? Maluway pa naman sa ko. Sakit ba yun? Sakit kayo na mapaakan ng imuhang dila niya. Wala ka, hindi ka lang, char. Innocent. Ay, boy! Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini na ito ang live Putahe Confession for tonight in case na since wala man si Double B, so wala gito yung drama. Pero live gihapon kini siya, pwede ka pong manawag sa 0945-443-5869 kung naa kay gusto nga i-share nga problema, mag-share kasi mo mga hinanakit sa mga kasakit sa ibang dughan, or di kaya basing ganahan kang mag-share sa imong kwarta. Dilira ba ko mo balibad? Mudawat kid baya mi? Bitaw, welcome sa to ang Putahe Confession Rated SPG kini nga programa biha. Hangyo mi sa mga naminaw karon na there might be words na basig masulti sa to ang mga callers or anyone. Hangyo lang gid mi nga kamunay bahala pasabot sa inyo ang mga anak. Ay hakita mo padayon sa unahan. We'd like to welcome you, formally welcome you. Welcome to you! Karungan ay mo kundi ha ha. I-welcome na muna mo sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
1: O droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Welcome, welcome, welcome. Ayog kaulaw, dayon sa to ang programa karong gabi una. O kung ganahan ka nga mag-share, pwede ko nimong i-message sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Kining programahan gipaluyohan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw nangita o ganang imuhang pa-check upan, makapaprenatal check up ka o mga anak ikaw, nga libre o walay bayaran. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic anaa mahimutang sa may barangay size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop. For more details, pwede ninyo silang i-search silang Facebook page o i-message ninyo sila sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang lamang ka na po diri sa may Malaybalay City, Bukidnon. Ang atong programang Putahe Confession, gipaluyohan usab sa El Ilion Shell Mobility Station and sa Turbo Men Enhancer. 0945-443-5869. Cinderella, ayaw laggalain ha. Daghang yung maminaw ni mo party sa gugma kay sanay naman ka nga gagapasakitan. Basically, yeah, mapakatinood, tinood lang, dili manggitingon na tanang tao, swerte sa gugma. Nagiuban din ha, nga tagilid. Ako, aminan gina ako before. Lagi ko swerte sa gugma, be. Kanang, ako na siguro ang tao nga kanang, pero wala ko nagmahay, nga na-experience na ako

0: tanan nga mga pasakit sa kong kinabuhi. Tungod kay I've learned from those experiences, gigamit na ko to siya nga mga kasakit para makabangon ko o para maging successful ko karon. Char! May nabihin mo daha, Cinderella si Armand, di ay ni ng Bohol. Sige, now and forever. Sige, paningkamutan nato na siya, Armand, ha. Pwede na mong manawag, biyay na mong kaulaw. 0945-443-5869. Kung ganahan mo nga magpagawa sa inyong mga gipang bati-bati, di ha. Ayaw ba yan ninyo luom-luom, ha? Kaya na iubang din, ha? Galuom lang gano'y sila mga kasakit. Diligid ba na siya healthy? Kabalo ba mo nga isa na sa mga rason nga nung kaka-stress ang person? Kanang overthinking ni mo din, ha, or kanang imuhang sobraan nga pagka-emosyonal, 20% sa enerhiya sa imuhang o kalawasan ang ginakuha sa imuhang utok tungod sa imuhang pag-o-overthink. Now you know it's 20%. Mo nang matingala ka, grabe na nimo pag-overthink, ikapuin mo ang lawas, mauna siya ang realidad. Hello, mayong gabi. May gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Dejelina.
0: Sino po?
1: Si Dejelina.
0: Taga asa ikaw?
1: Taga daman hong gabi.
0: Ay, taga Cebu. Ay, may gabi eh, di ha. Unsa mo na kung ikaalagad si imo harong gabi una, be?
1: Ay, kwan si Be. Kanang gininalo po ko ninyo, kaya wala may nanawag.
0: Ay? Kumusta man di imong life? Eh, anong murag taod-taod po bitaw ka nga wak nanawag sku, ah?
1: Ah, kung ano din. Basically, nag-vlog ko.
0: Ha? Nagunsa ka?
1: Nag-vlog.
0: Ah, nag- Wow! Pag musikat na uroy ka, magpapirma ko sa kuang kuan, ha? Magpa-autograph ko, ha? Masiga, kalimtan na kunin mo.
1: Alam mo, ganun. Ganun ako eh. Na kalimtan ba, baka katokong discerning mo sa oo na?
0: Mga dugay-dugay na to ba?
1: Last year ba?
0: Mga dugay-dugay na to. Okay. Last year naman gida ito. Basing ganahan ka nga, basing na mga bagong memories ni imong ipang share sa kuwa. Karong murag, andam ko maminaw ni mo.
1: Ha?
0: Andam ko maminaw si mo. Basing na akay gustong i-share sa kuwa ang mga bago.
1: Kwan, actually wala.
0: Wala.
1: Kwan lang, galang. Kung alam ka, baby, ka ng, kung alam ka, gusto na kong mag-thank you nimo kay, kung, isang sa, kung, sa, ako discerning mo before, last year, kay, kung, nagagunta ka ni Cashin.
0: Oh! Hala, no? Bitaw, nag-message ba ka sa kwa sa Facebook? Wala.
1: Oh, pero wala mo kang online.
0: Aw. Pero okay naman kahain mo ang kasing-kasing karon.
1: Kwan, nagkwan ako bibi.
0: Secret.
1: Naglingaw-lingaw lang ko sa pag-content creator. Pero, kwan, sama sa mong gingon bibi, pero sige tayo ka nang dumalas gito sa love life.
0: Ay. Pero sige lang, tama bito na imong gibuhat, binga imong gidivert imong attention. Usahay mong good, pag narabito to sa balay, no, mahuna-hunaan na to ang tanang sakit ba, no?
1: Kwan, katong listener mo, katong nangasaba gani kato sa radyo, kay katong listener mo ang picture sa akong JF na nasuko ka kay kanang-anong gibinuangan ko niya. Kwan, kaya naka-survive na ko, so, pag ito bibi kay, isa pa ko na ito, na-adid ka nga, kanang, mamina ko sa program, tanong mga advice, mga imong madjok-jok, kay, mara ko na po ko ka ng ma-happy bitaw.
0: Salamat kayo, B. Happy pod ko nga kahit papano na okay-okay nang imuhang lughan. Pero ingon bitaw sila, B, nga permiro gid daw mga duha ka semana, isa ka bulan, sakit gid ka ayo na siya, B. Nakaagi ba ka ana?
1: Kwan, ang pinaka sakit gid nga nahitabo gid sa ko, B, no, katong Katanda ko yun, ako na akong first love na kanang LDR me before.
0: Mm-mm.
1: Na pati kay ko ato bibi kay sa tanan-tanan ato pangatayo nga nifir ko ato nga kalipay kay kuan nasan sa ako nga sitwasyon akong gi tanggap.
0: Mm-mm.
1: Mabito pinakasagad na ako. Pero, pag baging audit, kuan, namatay siya.
0: Pada yun, Bi?
1: Namatay siya, Bi. Kuan, namatay siya atong after baging audit. Okay lang nito kung namatay siya sa tungkol sa typhoon, madawat pa ito na ko.
0: Uh-oh.
1: Pero namatay siya nga kahit kung ito sa bibi ka ng doon na siya sakit sa kasing-kasing stage 4.
0: Oh! Sorry to hear that, B. Padayon.
1: Oto, akong di-divert akong kakulingon nga mag-enjoy, mag-minoradyo, mag-music na. Karoon mag-content creator, pero once nga mahinundong ko ito nga, well, maybe mahinundong ko ito nga pas na kung kaagi, handog karoon, di lang ka pa na kawakapong. Mag-affected gihapon ko.
0: Affected gihapon ka. Kasabot yun ko, anak, bikay. Dili maningin, anak, kasayon ko. Labi na nga, love ka ay ni mo siya. Sige lang, tagay lang ang imo. Tagay lang yun ang imuhang kasing-kasing nga. O panahon, hangtod nga, mahil na ka. Sa karon sige lang. Okay lang. Ihilak lang sana.
1: Kaya lang gito, bibigay ka ng excited pa kong first love, gid.
0: Mm-mm.
1: Kaya, sana nga akong family ato, akong papa, akong mga cousin, dili makatuong mamuti ang plano sa amuha kay pag itong iabot ang lockdown.
0: Mm-mm.
1: Parang ito, nag-uol siya nga kay LDR may ato bibi, sige may kuhaan na ito, sige may tawag, sige may video call chat. Mm-mm. Kay panili man siya, hindi lang po siya mabaksinan kay bawal man siya kaya doon mo siya sakit.
0: Oo.
1: Motong, kada taon nang sa ko, bibi, mag-relax siya nga kung basin ko, no, kanang dila na niya matuman ang katong yung mga plano para sa mua.
0: Mm-mm.
1: Sige, sorry sa ko, ah. Then, akong ginahimo, ako singgi, nagpabayot-bayot ko sa iya, ha? Parang yun ang malingaw niya sa iya. Na, naita yung bibi nga, kanang magtawagay mi. At nga, atakikon siya. Madungog na ko, bibi, nga, ginatabang siya sa iya, mga silingan ng siyang mama. Naghilak na, gusto akong i-off ang cellphone, pero dili na gusto nga, okay, yeah, okay. Gusto siya maging istorya sa kuwa. Mm-hmm. Antod nga, once nga maulian siya, mga mata magpadayan ng istorya.
0: Oo.
1: Na magsigil lagi siyang hilak, baby, kay lang bawal man pagyaki.
0: Oo.
1: Antod nga itong pagbaging audit, kanang namakwit me, kinagaba man na among balay, namakwit me ito, pero nga kung ano ako na sa kaya sa ako mo lagi yung KF na nawala.
0: Mm-hmm.
1: Wala tayong signal at mga time. Patun nga nabalik ang signal, ni-contact na ko yung mama nga patun sa baging audit ni GICO siya.
0: Mm-hmm.
1: Na samtang palapas na masulot sa ICO, nagsigis siya. Sige sa hilak. Sige sa panampis akong pangalan.
0: Mm-hmm.
1: Andun nga, sa doon nga tawag si mama, nibalita na lang ako ang namatay siya. Kaya nga, ako nang gisir ni mong bibir kay kabalo ko sa imuha kay ako nagapaminang mumpod ko sa imuha kay naman ko nagmonitor sa Cebu except on Cebu manang ako nang ginasir kay hantod ka lang bibir ko may nandong ko pan sakit ng Japon sakit ng Japon makala ko nga sayang kay sa lain nga sa lahat nga babae bibi sa tanan nga babae nga iabot sa kong ginaboy siya lang ang mitanggap kung unsa ko siya lang ang nagpa-feel sa kuwak nga deserve kong higugmaon
0: katubang nga time bigo pag ano sa iyaha pag lubong ba sa iyaha na abakad to
1: wala bibi kay na ako dari sa Dumano, kung siya na sa may barangay Tagbino o Valle Hermoso, nito sa Oriental.
0: Oo.
1: Na, wala ito, plano niya nga, katong, wala pa tong COVID-19, plano niya nga, makagraduate siya, maaari siya sa Amua. Kaya magpasulat nito. Magpapakasal na unta. Pero salang ka trials mo tignan na kapait nga trials ang ako na sinabi ako. Dito sa evacuation nga mong gipunduhan, kung man ato nagsige na kugwan, sige na kugila, sige na kugwan, sige na kugabasol sa kong walingon nga nakana ko kung may gahom lang kong bibi bisan pakitlo nang ko siyang kalag bisan makatanaw lang ko siyang lubong happy na ko anak pero wala din pero please ko Japan sa kong memory baby ang iyong mga paglanding ang iyong kasi lusa kayo ito, baby. Na, well, yung mga love and makanta sa sakuha. Matay, kwan. Hindi ako malimitan siya. Ano nga, kwan, ako nang gusto siya mga baby para lang maluglad akong debate, ma.
0: Naminaw ko, baby. Para yun lang.
1: Wala nga. Ako lang. Ika-share sa tanan nga kwan. Tanan nga lang sa relasyon karon kwan. Ayaw ninyo sayangi ang time nga. Kauban pa ninyo ang sagasa. Sinon, ininong sulitun nga paliguno ng inyong relasyon. Doon may mga trials. Doon na may mga pagsasalayo. Normal lang na. Importante nga na makabalas sa pang umaabot. Importante nga naalanggid ka. O nga naalanggid ka sa inyong minahal sa time nga nagkinanglan siya sa inyo. Malay wala sa ko, baby. Kaya katong nga girl, Motoy rason kung anong ganahan pa kong maningkamot, ganahan pa kong mangandoy. Pero tungkol lang sa baking odet, sayang nga sakit. Hindi rin magandang ako mabasa lang baking odet kay bisan ng doktor, nakasulting sa doktor nga stage 4 na gi. Pero bisan ato lang unta kwan bisan matuman lang unta to kadiyot ang iyang gipangandoy para sa mua pagkaya usas siya nawala sa kuwa mawalang unta to pero nawala pa gyud siya nako sa bad pagin nga sitwasyon. Kundi rin, dili ka pwedeng makabiyahe, di ka pwedeng makaduwa. Di ka pwedeng makaduwa ako. Pataw nga. Sorry kay Bibi. Baby, pwede ko ma-request mo, baby.
0: Sige po.
1: Katong, yung kantahunan ako sa ko, baby, katong sa buhi pa siya nga. Mawagin yung ginakanta ka ng mag-away, ka ng mag-away mo ka mag-silos niya.
0: Oo.
1: Na tanaw niya nga, nalik kong magtingog. Yad kong kantahan, ana. Kanang, kuhan, baby. Balik kong play, baby, sa kuhan. Sa Until I Found You, Until I Found You Again by Richard Marx.
0: Tanaw na.
1: Nga, paminawa na nga song, baby, kung anong hangtod karong didyo ko makalimot niya. Paminawa na nga song.
0: Ah, si Richard, si Richard Marx ang nagkanta ani no? Until I Found You Again.
1: Yes, baby. Yes, baby.
0: Sige.
1: Na I hope nga makahatag ni kuan kanang inspirasyon sa mga naminaw ka na akong kaagi.
0: Sige.
1: Salamat kay baby.
0: Salamat baby. Amping diha. Lauwi, sakit akong dugahan ng paminaw sa iya ha. Baby Ja, palihog ko sa ano, palihog ko pa load sa kanta nga, Until I Found You Again. Wala na ako diri nakitaan sa ato ang listahan, pero I know that you have it there. Ako nang i-play para sa iya ha, pero sige, Until I Found, wala siya. Palihog na lang ko load usap diha. Sige, kay ako sa ning, wait lang, sige, pangitaon ako diri. Sige lang, pangitaon na ako diri. Sakit, no? Wala ko kabalo kung unsa mga comforting words ang akong i-share sa iya, ha? Wala ko kabalo kung unsa ako na ako pag-comfort sa iya. Pwede sa kita, Gyod. Sa mga same experiences sa iya, ha, nga nawadaan, nga up until karon, hopeless lang gihapon. Naagir rason ang Ginoo nga nung ingon ana ta. No? Grabe gid siya, no? Kanang, hala. Until I Found You Again. Sige, pangitaas sa Baby Jow. Richard Marx ang singer. Basahon sa nako ng mga mensahe, no? Mura ni kalit og kanang tiuro ko. Huwag ka pugong-pugong ko sa kong luha. Ako pag inyong gikuan bitaw na murag sakit kay ako, ang sakit kay ako dugan, dali ra mangud magkuan. Richard Marx ang ano. Sige. Testingi lang daw, i-check lang sa daw diha be. Mag-play lang sa tag-isa ka kanta diri ang lahi. And then atong pagbalik na to, ato na siyang i-play para sa iya ha. Dapat bisan live, layo ka, adto ka kung tinuod gugma nimo. Naang yung mga kuan, Mami Jack, na yung mga rason nga nung hindi siya maka-adto di adto mo, nang sabto na lang ginato siya. No, sakit kayo, no? Naghilak in town si Sir Tribunalo Jordan. It's a tragic loss, bro, but you have to move on. Life is too short, always put her as inspiration. What a love story, brother. Abi no, abi na kog kanang ako ang gimalas-malas sa gugma. Ikatawa na lang na ako ni Kim, murag naglain na gid akong buot na. Pero bi katong last caller nga nag-share sa iyang story, na feel na ko ang kabugaton sa imong dughan karon. Nagapaminaw ko, wala na kay ko gatingog, naghilom-hilom na lang ko kay murag ano diri man jud ko ning kanang. Sakit kayo. Kanang wala na ko gatingog bi kay kasakitan ko gapaminaw sa imo ha. But I know gimingaw na kasaya ha. Tama ang gingon ni architect engineer nga gamitan ni siya as inspirasyon nimo. I know na naagi rason. Tana sa una bitaw sa unang panahon kapag kanay mawala sa kuha, always yung kumangutana sa Ginoo Lord nganong gikuha nimo sa sakua. Na yung mga butag na abi natog para sa ato pero dili pagid diay. And sometimes it takes time nga mahil ta, it takes time nga magsigit og question. But as time goes by, as we move on, mabalan gyapon nato ang rason nganong ingon ana ang gakahitabo. Meanwhile, para sa imuha nga nanawag gid sa to ang programa ug nagpagawas imong gibati, ako usa ning i-play meantime ang kanta ni Ah, sorry, God. Sige na lang. Paabuto na lang na ako ni Kena na i-prepare si Bibi Jow sa tua. B, kung ganahan mo nga mag-share sa inyohang mga insights po daw, sa inyohang mga tambag sa tuang caller karong gabi una, 0945-443-5869. Sakitan ko, no? Nasakitan ko. Wala ko kasabot sa kong gimwade. No? Gapaminaw ko diri ang gasakit na akong dughan. Katuluon na kaya akong luha. Pero be, God knows na kana ang naagirason. Again, naagirason. Ngano na ingon anak ka. I know nga, nagisod pa dyan ka o move on ka ron. Pero tamang imong gibuhat bing nga. Mag-divert ka sa imong atensyon. Sa imuhang... mag-divert ka kay if that's the only way that you'd be okay, I know that you will. No, it's been a year. Year na ba to? O, year na. Sakit ka ayo. Sige lang, wait lang ha, kay ako nang i-prepare para sa imo ha. I-refresh sa na to. Ito na, pinakauna. Ito na, nakita na, ito na ako. Sige, kung saan ni B? Kanang, aha naman to. Tura-tura, pinakauna. Ikuan sa tungis. Sige na, okay na to. Ikaw na'y bahala. Sige, ibutang sa daan. Bibi, i-pray na ko nga ma-okay ka. I-pray na ko nga unta, makuan ka. Si tanaw na ko, B, ay... Alam siguro, wala pa. Sige, i-refresh lang ko sa... Sige. Ay, kuan na sa to. I-move sa to gamay itong isa. Kay basig ma... Marong ko diri akaro. Ah, sige na lang, padayon na lang ta. 0945-443-5869. Sa mga ganahan pa nga mag-share sila, mga gipang bati nga kasakit din na akaroon. Or, unsa pa inyo mga gusto nga ipang pagawas, available pa ko ha, hangtod alas 11 pa nga to ang programa, karong gabi una. Sige na kay, kabulo kong medyo sakit na gid kaayo. Ay, tuara. Sige, pinakaunay, isuksok diha. O, mauna niha. B, para ni sa imuhan ng kanta nga imuhang gear crush karong gabi una. I hope that you'll be okay. Again, I will pray for everything na unta, mabut ang time nga makasmile na kagbalik. Mabut ang time na ma-okay na kabalik. Para po sa mga namino karong gabi una, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yestoil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Sakit kaya hapon akong dughan maghuna-huna, ani bay. Oh, gahilap kyo ko. Ay, nako. Pero bito, B.O.S., sige lang kay Murag. Wala namang kita igong oras. Pero, siguro ang akong message lang para sa toang letter sender. Sa toang caller karong gabi una. We will be okay in God's perfect time. Kung ang life doon ni Mami Jacqueline Labis ang ako ang basahon di ka maghilak gito tang tanan. Mas gapo gito mi nga kwan mi. Kaya ng life gito ni mi nga ikaw ang magsaysay. Oh! Ay, nako. Oh, good night na lang daw mga katropa. Salamat sa kong request, baby. Gahilak in town ko. Laban lang ha. Her memory is still in you. So, ayaw kabala ka. I know that she's just watching you right now. Ako gid kay nitulo ako ang luha nga naminaw sa caller ingon si Sir Tribunalo Jordan. Sakit man bi, again wala ko kabalo kung unsaon ta kapag comfort, pero i-pray na ako ang imuhang kahimtang karon nga hopefully mabut ang panahon na mag-smile na ka nga ma-okay na ka. O do na pagihapon ang gamay nga sakit, pero I hope nga ma-okay na ka. Bi, wala naman kita igong oras. Salamat gyud kaayo sa inyong tanan. Salamat sa inyong pagkuyog-kuyog sa amo sa sulod sa duha ka oras. Sige lang kay magkuyog-kuyog na po kita ugma sa sasamang oras. Alas 9 gihapon hangtod alas 11 sa kagabion. Diri gihapon sa tuang programa. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Ready.
1: Just relax and enjoy the ride.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Marisog na pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved ng mga produkto po nito. Sumahan po yung mga lingkod sa atin pong programa. Ito po muli ang lingkod Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Syempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw po ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto mong makihilubilo dito sa ating pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa ating pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag po kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang doc, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman doc, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan hindi naagapan or minsan yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Gabe, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa Santon for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujod na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malabala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business

0: Binoy Simbahon, ay kontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bagko manunta ni gasolina. Malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Uy, Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master Kanang, nakadaog man ko no kag-usa ka sa akong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan.
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Express, Balita Express, Balita. Express, Balita Express, Balita. Express, Balita Express, Balita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:03 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines.
1: Sa balitang lokal, face-to-face classes sa Valencia City suspendido tungod sa security threats.
0: Headlines.
1: Patayng lawas sa tigulang nga nagbantay og maisan, napalgan nga dunay samad, pinusilan.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, nagpakatag og online threat sa Pulumulok South Cotabato, natumbok na sa kapulisan.
0: Headlines.
1: Sa balitang nasyonal, mga opisyal sa gobyerno nga mag-awhag sa perjury, mahimong atubangon ang diskwalipikasyon sa paghupot og katungdanan sa gobyerno sumala ni Lacson.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, usa patay, tulo angol sa sword attack sa usa ka tulungaan sa Sweden.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, pulis nga gikan sa PNP Anti-Cybercrime Group nakasakmit og duha ka medalya sa Muay Thai competition.
0: Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, kakulang sa calcium posibleng moresulta sa osteoporosis.
0: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Angeline Quinto nagdebut sa iyang bagong kanta nga Super Duper Star sa iyang 50th anniversary concert.
0: Headlines.
1: Og sa balitang kakaiba, salesman sa Belgium na diskubrihan nga siya usa ka prinsipe.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita sa punta kauban si Katrina.

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 24 ning bulan sa Agosto, tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si katropang Hanilo Tabios Armisin. Ug kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog dahil kita ninyo sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita nga makita, pinaagyo sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Gipagawas ni Valencia City Mayor Ami G. Galerio ang Executive Order Number 093 Series of 2016 nga nagmando sa pagsuspenso sa face-to-face o face-to-face classes sa tanang pampubliko o pribadong tulunghaan sa tanang libel sa syudad nga magsugod adlawng Lunes, Agosto 24 o magpadayon hangtod sa dugang pahibalo. Isip pag-amping o paggarantiya sa seguridad sa mga estudyante o magtutudlo samtang gipahigayon ang imbestigasyon kabayan sa nadawat ng mga bahat sa seguridad sa mga tulungaan hinungdan nga gisuspende ang klase. Aban bisan pa man suspendido ang klase, himuon ang modular distance learning o ban pang alternative learning modalities aron dili mabalda ang pagtunga sa mga kabataan. Nagtinabangay na ang city government, kapulisan, uban pang ahensya o ang 31 ka mga barangay aron pakusgon ang pagpatrolya, pagmonitor o emergency preparedness sa palibot sa mga eskwelahan. Giawag usab ang publiko nga magmabinantayon o musalig lamang sa mga opisyal nga pahibalo.
1: Balita lokal, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal. Napalgan nga wala na ikinabuhi ang usa ka senior citizen ug adunay samad pinusilan sa Purok 7. Nabunturan barangay Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Pasado alas 8 sa buntag itong Biyernes, Agosto 21, 2026. Ang biktima na ilang si alias si Sar, 63 anyos. Sa imbestigasyon sa Kibawi PNP, sumala sa anak sa biktima nga niadto silang umahan ang iyang amahan niadtong Agosto 20 sa may alas 6 sa gabi aron bantayan ang ilang maisan tungod sa mga nangaging insidente sa kawat sa mais sa ilang dapit. Tungod kay wala na kini ni Pauli pagkabuntag, dako ang kabalaka sa pamilya hinungdan nga giadto nila kini sa umahan ug didto na ilang nakit-an ang wala na kinabuhi nga lawas sa biktima. Dugang usab sa Chief Tanod sa Barangay Pinamula nga sumala sa iyang bayaw nakadungog kini og upat kasunod-sunod nga buto sa armas niadtong Agosto 20 sa may alas 8 sa gabi sa maong barangay. Sa karon wala pa maili ang suspitsado og padayon pa ang lawom nga imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo sa maong krimen. Sa laingan ay sa balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Usa patay, usa angol sa disgrasya sa Malaybalay City. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Usa ang natalang namatay samtang usa-usa mangangol human nagkabangga ang duha ka motorsiklo sa Sayre Highway, New Ilocos, Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon pasado alas 6 sa gabi, Agosto 22, 2026. Nailang namatay nga si Ray, 29 anyos nga taga Purok 17, Hindangon, Valencia City og nagmaneho sa iyang Suzuki Raider 150 samtang ang nangol mao si Jomer, 52 anyos nga taga Sitio, Kibua, Impalutaw, Impasugkong, Bukidnon nga nagmaneho sa Skygo Duke 110. Base sa imbestigasyon karon sa Malaybalay City Police Station. Parehong nagsubay sa bagatan ang duha ka motorsiklo dihang naitabo ang aksidente. Sumala sa taho samtang padulong sa iyang gipuyan si Jomer. Kalit kini nga miliko sa wala gikan sa iyang giparagan ang linya. Tungod dini nabanggaan kini sa nagsunod nga paspas ang pagparagan nga motorsiklo nga gibaniho ni Ray. Nasairan usab gikan sa kapulisan nga walay mga suga, headlight, taillight o brake light ang motorsiklo ni Jomer. Ug walay mga suga sa kadalanan ang maong bahin sa naitabuan. Dali nga gipangdala sa Malaybalay City Emergency Rescue Unit sa ospital ang duha ka biktima. Gisulayan pa sa pagdala si Ray sa Bethel Baptist Hospital apan gideklara kining dead on arrival sa regatima nga doktor pasado alas 7:05 sa gabi. Samtang si Jomer gidala sa Bukidnon Provincial Medical Center sa kasisang alang sa pagpatambal. Karon ang duha ka sakyanan nga naanas paghupo sa Malaybalay CPS alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape nga makayo, dili na imposible sa Yastolt Incorporated. Ano yan ang bagong kape nga doon ay mga sangkap nga makayo? O grabe na sa tanan, makapahamis pa sa itong mga pamanit. Tungod ano yan ay glutathione o collagen. Pagtimpla o paginom na sa bagong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanuka, dili sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report, Balitang Dukan, Balitang Sangkal, Express Balita.
0: Dugang sa Balitang Lokal.
1: Balitang Dukan, Balitang Sangkal.
0: Pusas ang nadawat sa upat ka mga individual human malampusong napuwag sa Philippine Drug Enforcement Agency, Confidia Bukidnon. Ang usa ka giingong drug den sa Purok 2, Kapalaran, Dangkagan, Bukidnon. Atol sa drug bypass operation nitong Sabado, Agosto 22, 2016. Nasikop sa operasyon ang usa ka giingong drug den maintainer nga giilang si alias Maka, 36 anyos, ulitaw, walay trabaho o residente sa maong lugar. Kauban usab sa nadakpan si alias Rachel, babae, 35 anyos, ninyo, tindira sa usa ka tindahan o residente sa Purok 4, West Kibawi, Bukidnon. Alias Rick, 29 anyos, ninyo, maguma o residente sa Purok 6, Bugwak, Dangkagan. O si alias J, 33 anyos, adunay live-in partner o nagtrabaho sa isip internet technician. Nakumpiska sa mga operatiba ang pipila ka sa shay sa gituang shabu nga matimbang og 5 gramos. Nga doon ay standard drug price nga 34,000 pesos. Lakip ang 500 pesos nga drug bypass money nga gigamit sa transaksyon. Ingon man ang mga nagadayang drug paraphernalia. At ubangon sa mga dinakpan ang tukmang mga kaso kalabot sa sections 5, 6, 7, 11, 12 o 15 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang Dukan, Balitang Sangkal, Express Balita, Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa Balitang Lokal.
1: Balitang Dukan, Balitang Sangkal.
0: Dili lang sa gugman nagkauban, aban bisan sa bilangguan nagkadungan ang mag-uyaba nga silang GR, 37 anyos, Gilang Street level individual, o si Cheryl, 29 anyos, parihong walay trabaho o nagpuyo sa Purok 2, Barangay 9, Malaybalay City. Nahigayon ang ilang pangkadakop subay sa gipahigayong joint bypass operation sa CDEO Malaybalay CPS. First PMFC o Bukidnon PIU mga alas 12:15 sa Oddo netong Agosto 22, 2016. Nakumpiska sa mga otoridad gikan kang GR ang gibanabanang 5.74 grams nga ginudahang shabu nga nagkantidad og 34,503 pesos kauban ang bypass money og uban pang ebidensya. Sa karon parehong anaa sa prisuhan ang managuyab samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang Dukan, Balitang Sangkal, Express Balita, Express Balita.
0: Alas 6:15 na sa buntag sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: Pedia 11, NBI Simro o CMFC. Hiniusang nabungkag ang gituang drug den sa Davao City upat aristado. Sa irontang detalya sa report, pinagin katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
3: Hiniusang nabungkag sa mga personay sa PDEA Regional Office 11

0: Nakasakmit og duha ka medalya ang usa ka miyembro sa Philippine National Police sa iyang pagsalmot sa Muay Thai competition sa Thailand. Si Police Corporal Junard E. Apaan sa PNP Anti-Cybercrime Group nakadaog og silver medal sa 51 kilos Muay Thai combat category. Samtang bronze medal usabang iyang nauli gikan sa Y Crew Singles Event sa Shamyut Global Heritage Muay Thai Series 2026 nga gipahigayon sa Sumut o Samut Songkram, Thailand. Gitimbaya usab ni Chief PNP Police General Jose Melincio si Naritatas Jr. si Apaan tungod sa iyang pagpresentar sa PNP ug sa nasod sa international competition. Gipasalig ni sa PNP Chief nga suportahan nila ang mga kapulisan nga dunay mga talagsaong talento sa sports ug sa ubang mga natada.
1: Balita sports, balita sa sports. Express Balita, Express Balita.
0: O karon, sayron ta ang balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Posibleng moresulta sa osteoporosis ang kakulang og calcium kun calcium deficiency. Kiniusa ka kondisyon din ang mga bukong mahimong nipis, huyang og daling mabalian sumala sa mga health experts. Ang osteoporosis gitawag nga silent disease tungod kay kasagaran wala kini makita nga sayo nga sintomas ang tod nga adunay mabali nga bukog. Ang mga sintomas sa maong sakit mao ang pagpanakit sa likod tungod sa naapektuhang spine, pagkausap sa postura o stooped posture, paggamay sa gitas-on o height, paglabay sa panahon o dali nga pagkabali sa bukog bisan sa ginagmay lang nga pagkaligyas. Mas common kini sa mga nag-edad 50 pataas o sa mga kababayenan, ilabi na katong nag-menopause na. Taas ang risgo kung adunay pamilya o ginikanan nga may osteoporosis o gatong mga nipis o gagmay o bukog. Aron malikayan kini, mukaon o pagkaon nga rich in calcium sama sa gatas, keso o green leafy vegetables. Importante usab ang vitamin D para masuhop sa lawas ang calcium. Makuha usab ang vitamin D sa sikat sa adlaw panahon sa buntag. Ang mga weight-bearing exercises sama sa paglakaw-lakaw o pagsayaw makatabang sa pagpalig-on sa bukog. Sa laing bahin ang premium D3 soft gel capsule, usa ka food supplement nga solusyon alang sa kakulang sa vitamin D3 o calcium. O garon mapaligon ang mga bukog, batok sa osteopenia o osteoporosis. Ang vitamin D3 niini mo ang yawi aron masuhop sa lawas ang calcium gikan sa gikaon. Bisag unsa kadagan sa calcium, kung kulang ka sa vitamin D3, dili gyapon kini mapahimuslan sa imong mga bukog. Makatabang usab kini malikayan ang pagkahuyang sa bukog aron dili kini daling mabali.
1: XFM Health News. Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa balitang showbiz.
1: Balita.
0: Angeline Quinto nag-debut sa iyang bagong kanta nga Super Duper Star sa iyang 15th anniversary concert. O karon makichika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Gipahigayon ni Angeline Quinto ang unang live performance sa iyang bagong kanta nga Super Duper Star ato sa iyang 15 or 15th anniversary concert nga gihimo sa Araneta Coliseum. Sumala ni Angeline, ang mga nanambong sa maong concert maong unang nakapanginaw sa iyang bagong kanta nga gisulat ni Jonathan Manalo. Iyang gipadayag usab nga usa sa iyang mga pangandoy ang mapahimo og solo concert sa Araneta Coliseum. Ato sa concert, gipasidunggan ni Angeline ang iyang titulo isip Queen of Teleserye theme song. Pinaagi sa pagkanta sa pipila sa iyang mga bantugang soundtrack, lakip na ang ngayon para sa reputasyon, hanggang kailan kita mamahalin, para sa The Legal Wife, kunin mo na ang lahat sa akin para sa minsan lang kitang iibigin, ug ang iyang pinakabagong kanta nga hindi mawawala para sa Love is Never Gone. Mahimong highlight usab sa maong concert ang mga guest performance gikan sa mga sikat na artista ug mga awit sa Manila Concert King Martin Rivera, Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid, Eric Santos, Enchong D, Divine Diva, Plus, Showtime Baby Dolls og Costa Clee. Aron mas tinawang imuhang tingog ug maiwasan ang mga pagaw-pagaw, pag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Naausab kini anti-depression. Aron sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Ang kinabuhi sa usa ka 26 anyos nga tindero og sakyanan daw sama sa usa ka sugilanon sa Engkanto, human gikumpirma nga anak siya sa usa ka prinsipe sa Belgium. Si Clement nakatagdang ilhon nga opisyal isip prinsipe human formal nga giilan ni Prince Laurent sa Belgium nga iyang anak ang maong batan-on. Nataw si Clement gikan sa usa ka sekreto nga relasyon tali ni Prince Laurent og sa actress singer nga si Wendy Van Wanten nga naitabo sa wala pa maminyo ang prinsipe ni adtong 2003. Ang Belgium usa ka constitutional monarchy. Ang kasamtangang monarchy niini mao si King Philippe. Si Prince Laurent ang amahan ni Clement mao ang manghod nga igsuon sa hari. Gibutyag ni Clement nga 16 anyos siya sa dihang gipadayag sa iyang inahan ang kamatuoran bahin sa identity sa iyang biological father. Paglabay sa pipila ka tuiga, nakatigom siya og kaisog aron tawagan ang prinsipe og ipaila ang iyang kaugalingon. Nakita ang duha og niuyon nga magpa DNA test. Dinigawas ang resulta nga adunay 99.5% nga pagkaparihasa. Apan bisan pa man nga giila siya isip prinsipe, dili makadawat si Clement og royal allowance. Wala siya gilakip sa linya sa pagsunod sa trono og wala usab siya bisan unsang mga katungdanan isip miyembro sa royal family.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mato mga katropa ang kapalaran sa usa ka normal nga batan-on. Usa ka tawo nga normal nga nagkinabuhi mga katropa dito sa Belgium nga usa ka tindero og sakyanan mga katropa. Bisan tuod mga katropa ni abot na siya diha sa legal age karon mga katropa. Kini si Clement mga katropa dito na niya na siren nga sa pag-edad niya og 16 anyos mga katropa. Nga usa di ay siya ka anak sa usa ka prinsipe dito sa Belgium. Apan bisan pa man mga katropa nga giila kini isip nga o formal nga ilhon mga katropa isip prinsipe sa Belgium si Clement. Tungod kay anak gihapon ni siya sa gawas mga katropa, doon sila mga balaod noon diha sa monarkiya sa Belgium mga katropa. So, tungod usab mga katropa kay ang iyaang amahan ang ni sa tawag ani kanang nag-reign mga katropa sa trono mao ang iagaw sa iyaang aman. So may pagkalayo-layo mga katropa. So dito man gyud mga katropa sa iyang iagaw mga katropa, pamilya, mga anak, mao gyud manununod sa trono mga katropa. So usab mga katropa kining si Clement. Wala siya royal allowance, bisan na giila siya mga katropa nga miyembro sa royal family. Ingon man, wala usab siya pwede nga magunitan bisan unsang mga katungdanan. At least mga katropa, giila siya sa iyang amahan. Giila usab siya mga katropa sa royal family o formal nga ilhon sa dili madugay isip usa sa mga prinsipe sa Belgium.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katong mga katropa, ang atong mga balita nga nakalap sunod sa 24 oras. Oras na ito karon mga katropa, 33 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
1: Good morning!
0: Sa tanang nagsaulog usab silang adlaw nga natawhan karon, happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Sa atong mga live viewers, mayong pagtan-aw karon Kay live kita ninyo makita sa taong Facebook page sa manalamang sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Good morning kay katropang Josefina Tinambunan matod niya. Good morning katropang Miss Hanilu. XFM Express Balita. Happy Monday everyone. Shoutout lang ko kay Bossing Ben. Salamat. God bless. From Tinambunan Family Bugkaon Lantapan. Mayong buntag usab kang Stairlight Millstone. Kapila na rin nakadaog sa ato ang mananaog mga katropa sa ato ang paraffle. Atol mga katropa sa programang Bullseye si katropang Stairlight Millstone. Good morning watching from Barangay Patpat. Oh, sa tanang naminaw di karon sa XFM Bukidnon di sa Barangay Patpat. Good morning di kaninyo. Kay katropang Randy Santisas listening. Og kay katropang Darwinda Batolina Antipatia. Good morning og sa Tibuoka Antipatia family. Mayong pagpaminaw diha kaninyo. Alas 6:35 na sa buntag mga katropa. Sa bulan sa Agosto mga katropa, ubay-ubay gyud ang ato ang natunulan o gatabang pinansyal. Human adunay unom ka miyembro sa ato ang glass mga katropa, nga katropa listeners and solid supporters nga nitaliwan na sa ilang kinabuhi. Rason mga katropa, nga dali-dali kita nga nakatunol og tabang pinansyal ngadto sa mga pamilya ni ini. Ang mga nitaliwan nga mga miyembro mga katropa mao sila si Arturo P. Abarabara, dependent ni David Jane Timbala, namatay sa edad nga 69, taga Purok Tras, Kabakungan, Linabo, namatay ni atong Agosto 6, 2026, gilubong ni atong Agosto 15. Coordinator si Ma'am si Zinaida Sandiman, ikaduha si Rafael D. Capio, taga Purok 2, Flores Village, Linabo, Malaybalay City, namatay ni atong Agosto 7 tungod sa komplikasyon. Member ni ang member si Irish Capio. Coordinator si Ma'am Anita Hinampas. Ikatulo mga katropa si Elena Salese, taga Purok 2, Flores Village, Linabo, namatay tungod sa stroke. Member mo si Marilo Caniete. Coordinator si Esperanza Villona. Ikaupat, Rolando P. Lumanog, namatay sa edad nga 68, taga Purok 1, Violeta, Malaybalay City. Namatay tungod sa stroke. Namatay ni atong Agosto Diaz o gilubong ni atong Agosto 17. Ang member na ini si Wilma Lumanog, coordinator si Ma'am Lina Lantina. Ikalima sa nitaliwan mo si Lydia Serespes sa edad nga 85. Taga Purok 6, Violeta, namatay ni atong Agosto 8, 2026, gilubong ni atong Agosto 16. Member si Grace Fungtong, coordinator si Villalobos Mission. Ikaunom si Cirilo Andoy Jr., namatay sa edad nga 38. Taga Purok 4, San Martin, Malaybalay City, namatay nitong Agosto 14 o gilubong nitong Agosto 20, 2026. Coordinator si Ma'am Sotera Dumaleveda. Samtang mga katropa, ang ito ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit na sa ito ang buhatan sa XFM. Kita mga katropa na himutang dari sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, Carbal Street, Barangay 8, ning siyudad sa Malaybalay. Kay mapalit na mga katropa ang ito ang mga produkto sa Yes to Health. Dali ra kayta matultulan mga katropa kay naata diri mga katropa sa old building sa PhilHealth mga katropa. Kung asa mga katropa ang PhilHealth na imutang kani adto. Kung dili pa gyud ang uban mga katropa, wagi ka tultula ang daan nga PhilHealth building mga katropa, opisina kani adto. Naata diri sa Novo mga katropa. At bang sa Novo, dunay iskina diha. Muna na mga katropa ang Carbajal Street. Gika na sa highway, naata sa ikatulong edipisyo mga katropa. Alas 6:38 na sa buntaga. Musunod na day mga katropa ang programang The Secret of Health. Huwag sa dili madugay mga katropa ang programang Bullseye. Karon ang alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaabanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vinirelao o katropang Jao Pagutayaw, sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead katrupang Jonathan Lee Soriano. O sa naginusara namo gati si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tapios Army Scene. O kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahing taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. Og kana pante. Napajud mga sinina oh. Halos pang babae. Dawat naka og labada. Padre.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis, at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ako ang law office.
7: Attorney, kanang mag-ilis unta kong apelido.
6: Kap, mara ba na? Gawas kong balihon.
7: Balihon? Di lang ko, attorney, oy. Samot magkamao.
6: Usa ba na yung mga apelido na, Kap?
7: Lubot.
6: Okay. Pero kung bungod sa ito, oy. Exciting.
8: Mga katrupa, exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene, Bachia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot akong bumog, piging nasiyot. Nangyong akong mabungog. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Sion! Kahit na ubo, mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Go Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
11: Magbibili sa mga butika.
12: Kapit akong junte, pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsa na adik to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala yun?
13: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
15: Nangi makita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 09-55-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
16: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
17: Mag-Santho Plus
16: Herbal Oil. Garantisado.
17: Maaasahan.
16: Sa sakit ng katawan.
17: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
16: Mag-Santho Plus
17: Herbal Oil.
16: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
16: Santho Plus
17: Herbal Oil.
18: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
19: Dong, nagpilay niyong gasolina?
20: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnivisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Archie!
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Usog kayo mudagan ang mga motor.
4: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wala ba na siya mo ay? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking raman na siya mo.
5: Mga katrupa, exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ka ninyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

Bullseye. Kumusta o gawag gabundag? Ganduha ka syudad o baiti kalungsod at provincia sa Bukidnon, Malibalayo, Valencia. Good morning, good morning! Good morning! At mag-exuna mga drivers sa Luzon, Visayas o Mindanao, 46 ka barangay ni ato ka syudad sa Malibalay, baiti kabundag! Good morning! Kumusta o ga-welcome mga kakatropa sa Sumadag-Uban, this programa ka Bullseye. Rig Adlaw ga Lunes! Picha 24 na di bulan siya Agosto tuig 2026. Unom na lang kaadlaw mga katropa. Oh, unom na lang kaadlaw. Oh, 31 di ay. Pila na lang kaadlaw mga suking tigpaminaw. Matapos na po ning bulan na sa Agosto. Musulod na po ang bulan sa September. Ah, wala, beer month na. Pwerte ng tugnawa. Oh, pwerte ng tugnawa mga suking tigpaminaw. Kumusta man ang atong mga drivers? Kumusta man ang ato mga tindira, tindero, mga labasirag, labasero, mga security guards, mga empleyado sa panggobyerno, mga pribado, mga katropa, nga mga empleyado, maayo kabuntag. Good morning! Now, di sayos kabuntagon, mga katropa, nakapahuway, sad mo, ay, sa taas nga panahon, nga long weekend, biya mo. Nay long weekend, mga katropa, itong empleyado sa gobyerno. Okay, atong Biyernes, holiday. Holiday itong Friday, mga katropa. Sabado, Domingo. O Biyernes, Sabado, Domingo. Wala, tulok adlaw nga pahuway, mga katropa. Siyarog na pag i-absent karon mga suking tigpaminaw. O riga, bayo ka buntag, kanidyog tanan, mga katropa. Amadugog ta, pinagis, dial sa inyong mga radio. 101.7, mga katropa. O niya makita po ta, pinagis, ato ang Facebook Live, karon ka buntagon. XFM, Bukidnon, mga suki, gating paminaw. Kumusta itong mga kapulisan, kasundaluhan, mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidnon? Ha, kumusta, bugtatan ng adlaw, galones, buwan ng wika, karon mga katroba? O, mga nagkadayang attire, karon sa itong mga estudyante. Di alam na sa mga elementarya, mga katropa, kay buwan ng wika, karon mga suki, gating paminaw. Buwan ng wika, so, kailangan natin magtagalog ngayon dito. Oo, kasi i-celebrar na to ato ag na wika sa ato ga nasyon Pilipinas. O nay nagkadaiya mga attire karon mga katropa ang ato mga estudyante. Iya karon mga attire mga katropa. Kumusta ang ato ang mga kinsyonan labi na sa mga coordinators and members mga katropas class. Oh, ato nga class president mga katropa bay gabudag. Good morning. Ni class president Wilmer Delgado. Morning, good morning, good morning na press. Good morning. Diya bay gabudag usab sa tubag lulo ug lula. Sa tubag kingsunang mag-uuma mga katropa bayo gabudag. Ato nga pinalaga nga pito ka tribo sa kingsunang lumad dinhi sa tubag probinsya sa Bukidnon bay gabudag. Sa tubag kingsunang mga Muslim mga katropa. Hala, good morning, good morning, good morning! Good morning! Welcome, welcome mga katropa sa tuag panag-uban. Karong kabuntagon, dinis yung programa ka Bullseye! Bullseye! Tanan na minaw sa iyong mga radio, karong kabuntagon mga katropa. Hala, welcome, bugtanan. Hindi nyo makaubos mga balita sa pagtunol sa mga balita. Kisigutalan, karong kabuntagon. Katropa, Jonathan Lee Suryano. Doon ay panawagan mga katropa diha sa Lugsyon sa Kabanglasan. Ato adig tagaan, karong pagtagaan mga tropa. Sige lang, ato po nang ipapost page karong mga suking tigpaminaw. Kay PM ni Stua mga katropa, no? 90 anyos mga katropa. So ato sa nang tagaan, pagtagaan mga suking tigpaminaw dito sa Paraguay. 90 anyos nga babae nga si Adonay Alzheimer mga tropa. Puti og buhok, taga-purok uno, barangay ang lugan, ang pangahan, mga tropa, si Norma Klasa. O, panawagan ni mga tropa kasi makita ang nanay. Sila kay ato ni papos, kasutong Facebook page, mga tropa, kamulo ng himo si katropa, kaniluan eh. Ato ni gipapos, mga tropa, kay ato ni tanaw, din mga detalye, eh, na missing person, mga katropa. Mamalihog ko, basi na nakita sa amuang lula, Norma Klasa, 90 years old. Last nakita gahapon alauna sa may purok uno ang lugan kabanglasan ug hangtod karon wa pa nakauli. Base na amoy impormasyon na sa iyang himutangad karon palihog kog kontak sa 0956408-4711 mga suking tigpaminaw. Malihog pud pa po pa-shared post mga tropa
ang post ni LL mga katropa kay aron makatabang mga shocking tigpa.

Kung siya may nakakita mga tropa, mamalihog mi. Mamalihog mi mga tropa, mga suking di pabilaw. May kabuntag ni Tristan Yat Vigulay. May kabuntag at tropa Gadjutan. Good morning, good morning! Good morning! 10 minutos mga katropa, may nagapa kag alas 7 budag. Sa itong mga katropa, diha, grabi daw karoon ito parang uman. Lindot mga katropa, kapikapihan sa ninyo. Samtang wa pa mo'y pamahaw. Wa pa mo'y pamukaanda. Mugong siya may angay anda mo hindi sa kusina. Lindot mga katropa, ito na tayo tulog classic cafe, Dresix FM. Mga katropa, doon na tayo Santon Plus Coffee Mix, doon na tayo Premium Dietre Coffee Mix. Doon na po tayo Santon Gold Coffee Mix with Glutathione. Kining mga kapiha, mga katropa, di ginawa ngayon malaka na yun eh. Puros di mag-herbal, ipagsagol, mga suking tigpaminaw. Bisa pag ano mo sa doktor, nga mag-ngapi, kaya doon na may ulcer, doon na may diabetes. Mag-ngapi mo, kanabi tang mag-buto-buto ang inyong dughan. Mangapi mo mga katropa, di mo katulog pag-abot sa gabi yun. Ayaw mong kabalaka kung mangapi mo ning kapi sa Yes to Hold Incorporated. Luwas ning gamiton, kipuro herbal ang ipagsagot ni mga suking tigpapilaw. Ikaw, gawa pang suway na ala. Suway na mga katropa. Try nyo ang antos mga butik ang parmasya sa mga lugar. O di ba ka mga katropa, diri mo sa KSXFA Bukidon. Ano na tayo baligya ang mga produkto sa Yes to Hold Incorporated mga katropa. Good morning! Good morning! Sa tuag mga viewers, labi na po daw, may buntag sa tanang na Minaw, dahil sa may barangay Kanayana. May buntag diha, may buntag po niyang Taha Storage Lorna. Good morning, Sir Jonathan. Good morning, ma'am. Good morning! Lamas, magliili ka sa Facebook Live. Diya sa manuka ni Sir Kenhansil Bugaw. Sila G-Boy diha o si... Na nakalimot na ko siyang kauban. May buntag po da ni tutog listener po na to diha mga tropa. Ito ni pag ukayon unya diri be. Good morning, good morning. Ganyan tanan diha. Good morning. Mga katropa, 12 minutos milagapak ang alas 7 buntag. Dito maglangan mga suking tipa mino siguro tag kubi na to ang kinabandage itong kamot ni hapit na putol. Nakulangan maglahap sa litsong manok nga kal na apil maglahap noon pandamay. Direta sa uluhan sa itong mga balita ni Kabutagon. Headlines. Atong uluhan sa mga balita, 15 anyos nga estudyante nga nagpost og bomb threat sa pipila ka mga eskwelahan sa Valencia City, arestado na. Headlines. Putan bidan ni mata ingon siyang amahan mga suking tigpaminaw. Buutan daw ni buutan daw ni mga katropa dilig bata igo siya gabahan ni mga shocking tigpabidaw ano yung paghulga diha gamit ka diha o personal ni mo account hulga ka mga katropa impas patipaspaso sa action sa syudad Balinsay dugaguluhan si mga balita headlines Bagong laya sa kasong homicide, sikop human, gigulgol ang liog sa uyuan dito sa bagat. Pastilan. Unsa naman tao di, oy? Bago pa nakagawas mga katropa, gibalikan na po ni noon. Balik, presyuhan na po mga katropa. Pastilan pandamay, mga suking tigpaminaw. May buntag ni si Randy Santisas. Salamat sa pagpaminaw karon kabutagon. Dugang uluhan sa mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita, padayon ang improvement sa Municipal Park sa Libertad, Quezon da Bukidon. Nindot mga tropa. Kinig tawag na to, improvement pa. Improvement mga tropa sa itong Municipal Park. Nindot pa ni kailaganan sa mga kabataan. Magdit-dit niya mga suking tigpaminaw. Sabi na dito sa toga ng Plaza Rizal sa syudad sa Malibalay. Daga magdit-dit ng mga tropa, saksi gina monumentong si Rizal de ograng makabayo. Binaghiya mo tungod mga tropa, magbinilu ay sa mga unsay mga pulong wala dito, wala dire, impas gyud. Onya sa ato ag hisgutanan karon ka butagon. Bullseye. Hisgutanan mga katropa diga panag-uban. Operasyon Batok Burabura Surprise Checkpoint pagahimuon na sa matag barangay Malaybalay. Laka. Umurag karong adlaw ra ni sugdan mga katropa, kumpiyansa. Ato ning makaubat unya mga katropa ato ang Liga President
Konsehal Julius Manghano, mga tropa, diri sa tuag syudad sa Malaybalay. Kay namang ko'y hangyoan ni uban, mga tropa, kung sugda ni sumatag barangay. Kaya labi ito mga barangay, mga katropa, nga tinaghanang mura-mura kay mga Skylab. Oh. Ato na igtanaw kung ano na ba exception ani mga suking tigpaminaw. Kay kung dito tas kabanglasan sa una tong lahi pang hipi dito. Kay panghingusgan maghapon ng mura-mura sa lungsod sa kabanglasan. Sumaa pa sa hipi kay ito mga tropa, okay ra ang Skylab nga mura-mura pa sa di lang matog sintro. Di lang gamiton mga katropa sa gitawag na to sa makaumahan. Pero kini karon kay paghimuon magunay ya synchronize magunay mga katropa kini ga operasyon batok ka bura-bura ra daghang malipay ani mga suking tigpaminaw oo daghang malipay ani nga mga katawhan matulog sa gabi od nga perte sa baay ya sa lungsod simpasugong pudo tirhan ang bura-bura da sintrong bahin mga katropa kay tung didtoy matong adlaw nga wibes oo sa lungsod simpasugong mga katropa while interview ming Mayor Mayo Kinlay. Aming sulod kasi microphone mga katropa ang tambo sabas na butso lagi. Kaya ubay gaya pag bura-bura das lungsod siya yung pasugong. So ganyan niya ito din gabakauban si Konsehal Julius Manghano mga katropa. Uya sa dugang his gutanan usab mga suking tigpaminaw.

gamit sa sante, gisulod bis kwarto. Pintaha na lang mga suking tigpaminaw kay wa kamata ni tagbalay. Delikado mo guni. Yo, delikado ni mga karupa kung adunay tagbalay nga makamata. O diya, basi ginibang kawatan. Nagini, hinagiban mga tropa. Nagjigidang nga ni mo, kamusulod og Pinoyanan, mga suking tigpaminaw, 10 oras sa gabi yun. Rampant na kaya karon ang kawat sa lungsod sa Kabanglasan. Muna nga unya mga katropa atong makaubad ang hipi sa mga lungsod kay pinagi ni Police Major Linomer Casiras ato aga Chief of Police sa lungsod sa Kabanglasan. Oh, kay Police Major Casiras oh, promoted na mga katropa. Ako gini nga check yung hapon di haga ranggo kay masing madimot pag hapon ito ne. Oh. So, Police Major Linomer Casiras mga tropa ito makaubad niya. Oh. Eh, unsay lakang nga buhaton karon si LGO ato ka Police Charge Lungsod. Aduna na ba sila yung mga person of interest ni ining gitabog kawat sa mga lungsod? O grupo ba ni mga tropa? O sa iyong tanaw sa mahinungdal ni mga tropa ni gitabog pasigin kawat sa mga lungsod? Unay likado diha mga tropa imbis na kabibo atong lungsod sa Kabanglasan. Imbis daghan na siguro plano mga investor nga musulod mo sa mga lungsod. Pero magduha-duha pa mga tropa kung ani man galing. Aga kanunay kay tabo diha. Oh. Oh, kapag kawaton pag ransakon man mga suking tibo dili kun dili tag dili pa ni malay establishmento. Oh, kun pila pa man ka biktima mga tropa nga mga residente, ayha madakpa ni mga hanggawa. Oh. Oh. Duda ko ani mga tropa mga kun dili ni grupo, dili ni sa grupo isa-isa gani. Oh, duha-duha mga katropa. Oh, sa may hinungdan. Sa kalisyon? Or bisyo mga katropa? Ano na da? Dore nungdod mga suking tigpaminaw. Kawadon or bisyo? Ganong maabot sa punto mga suking tigpaminaw. Nga doon ay mahitabong pagpangawat. Kulba na ba na din kawatan? Kaya hindi na mahibawaan ni Sulots Manimalay? Oh? Unay, delikado mga katropa. Masin ano na yung hurim-hurim ni? Oh? Base ano na ni hurim-hurim mga katropa ba? Hurim-hurim, orasyon, dalampayat, bugto, dalaugat. Oh? Pas. Duna tayo 19 minutos milagapak agala cities kabuntagon. May kabuntag ni Station Manager Rusty Marie Cundino. O iday ba rin mga tropa na Facebook Live sa magsayos kabuntagon. Inyaunya po mga katropa sa itong pagbalik at itong kamutan nga makutay na to atong linya dito ka katropang di minralaw pero dudag ko di gito kasulod. O. Kaya kanang lugar galang gantuan ko sa lungsod sa kabangasan. Wag inay signal ya. O. Naotag, ubay-ubay nga mga kabataan karon ang matagan mga katropa o pagkaon pinagi sa feeding program sa mga media, no? Sa bukid noon mga katropa na naakaroon diya sa lungsod sa Kabanglasan aros paghatod og serbisyo mga katropa. Alayon ka na sa ikatulo, no? Ikatulo naman siguro nga selebrasyon. Sukad mga katropa, gisugdan, kinega press freedom. Press freedom mga tropa, press freedom ha. Kung diyan mo istorya tag tinuod, doon masuko. Masuko mga tropa, diba ba? Masipina, tinambunan. Good morning katropang Sir Jonathan, XFM Bulls. Ay, shout out lang ko dito sa shop, Bossing Chincho Trading, Aglayan, Bossing Ben. At mga customers, uy, bakit na, ato sa mga customers namin na minaw. Sa amin radio, kusog ang inyong station dito sa shop. Salamat, God bless, happy Monday from Tinambunan Family. Bugkaon na ladtapad. Good morning! Good morning da ni Bossing Ben, mga tropa. Og ni Ma'am Josefina Tinambunan, ustanantanan, mga tropa. Nga namina karon diya sa may barangay Glayan. At uba, tapad na diya sa Bossing Ben, mga tropa. Chincho Trading, mga tropa. Good morning, yung tanan diya. Good morning! Ipakusgi na yung mga dials yung radio diya. Volume diya. Araw maglong landog mga tropa, tapa diya siya may, nay, sana ang mga tapa diya mo diya ba, pang shout out to diya. Sa itong pagbalik ko niya mga katropa, itong mga tukiod, gini mga balita, itong nahipos, nakalap, sunod na, sa nakalabay, ka 24 oras, na ito ang probinsya sa Bukidon, o mga kasikmit nga probinsya. Itong mga tropa diya, kinanglan na ito ang tinaw, kanunay nga pananaw, aron iwas disgrasyas kadalanan mga drivers. Kay sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan din ito ka syudad sa Malibalay. O di ka patinawa ang panadaaw. Pinaagis pagtumar og Visionix Plus Softgel Capsule. Basin usap ikaw, baba, computer o cellphone.

0: Sigir likag online online games di mga tropa. Ricardo ni mo nga mata diha. Muna kayo pasagdahi ang pananaw. Inom og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa ato pagbalik mga kadropa atog sa Herald Giniga report 15 anyos na estudyante nga nagpost og bomb threat sa pipila ka mga eskwelahan sa Valencia City, arestado na.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na pong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagkumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for me.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
2: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayan sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Premium D3 user.

0: Hi.
1: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
0: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. O saan na adik to?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
0: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagtambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Aragway, hamasulom, inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
3: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kung naay makita sa katubhan nga red stripes of scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Thank you.
4: Tong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay

0: Bullseye! Bullseye!
1: Balik tayo mga katropa, doon na tayo 38 minutos, milagapak, kagalas 8, alas 7, buntag! Excited kita, alas 8 ho naman na ito, inoon. May buntag ni Sir Raul Limpirado, have a blessed morning to all. Star, Starlight Milestone, good morning katropa, watching from Barangay Patpat. May gabuntag, Starlight, bayo gabuntag, Stanan, Bibiana. Hala, good morning, good morning. Good morning! Mga katropa, sa din ato ikutay atong linya kag Kunsihal Manghano, mga katropa, doon sa tasa una gabulyada sa mga balita. Report mga katropa, 15 anyos nga estudyante nga nagpost og bomb threat sa pipila ka mga eskwelahan sa Valencia City, arestado na. Butan na ba doon yung bataha, bataa ingon siyang Papa Java Giorgette. O ano yung papaan ni kay buutan na ning bata ang report? Pinagi ni katropang Hanel Otavio sa XFM Bukidon.
2: XFM Report.
3: Nadakpan na sa mga otoridad ang 15 anyos nga lalaking estudyante nga gingong nagpost og hulga sa seguridad batok sa usa ka tulunghaan sa Valencia City. Subay sa direktiba ni City Mayor Ami Galerio og Vice Mayor Cecil Galerio Fernandez, kauban ang mga sakop sa sanggunian og mga kapitan, gimo ang paspas nga koordinasyon og manhunt operation sa pagpanguna usab ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban og sa mga peacekeeping forces. Natultulan og nadakpan dayon ang maong suspek.
4: Makiksunan ang maong nagpaygayon sa usa ka dawta nga minsay katubitaw ang pag-sulting adunay paghimoon ng mga kagubot pinagi sa violente nga pamagi diya sa atong mga eskwelahan nadakpan na karong gabi una. Sumasa instruction ni Mayura ngadto sa atong mga peacekeeping forces ug ingon sa koordinasyon sa atong kapulisan ang maong lakang giaksyonan dayon og karon pa lang gipaibalo kanako kaya ako may gi-relay pa rin ni Mayura amiga Lido Galario ug ni Vice Mayor Cecil Fernandez nga kinahanglan gyud nga madakpan mao to nga gitawagan ko si Ipe and then nagpalayo ang search or location sa maong tao. Ausalay ka batanon pa 15 years old nga lalaking estudyante na nakaroon sa custody sa atong kapulisan.
3: Gikumpirma mismo sa 15 anyos nga estudyante nga siya ang nagpost sa maong hulga pinaagi sa iyang social media account. Naimutang nakaroon sa custody sa kapulisan ang maong minor de edad o gitunol na usab kini sa social welfare office aron matagan og saktong interventions og legal nga proseso subay sa balaod alang sa mga kabataan kon juvenile justice.
4: So ang atong social welfare ginsaksyonan kay nanakaroon sa custody sa atong kapulisan na mapi-coordinate sa ila para nga ang tumang lakang kibali sa maong kaygayunan or maong insidente mapahigayon.
3: Mahinumdumang naputos sa kabalaka ang mga ginikanan tungod sa nikatap nga post sa social media. May kalabutan sa pagpamusil o pagpamumba sa nagpailang tulok ang mga individual nga magbuhat matudpas o misyon nga gikatakda karong Lunes, Agosto 24. O usa sa tulo mao ang nadakpan nga 15 anyos. Kinigikalarma sa lokal nga panggamhanan. Hinungdan nga nagpagawas og order sa inanaling aksyon. Lakip na ang pag-activate sa security forces aron nga mabantayan ang seguridad sa mga tulunghaan o guban pang pampublikong lugar. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
1: Bullseye! Daghang salamat katropang Henry Otavio Sibuga Report! Impact song kalag! Lada! Kandang papanghulga mga katropa, grabe na nakuha kaso! Oy! Oh, ganyan ka na nga, pangsulungon ni muna mga tulunghaan sa Valencia! Oh, ni, mo ni mga tropa, karoon na daw-daw ni mo! Kanalaging pagpasikat ng social media! Pasikat ka sa nga, target mga tropa, si Imyo, Sait, PCF, Napatoy, Lumbo, Batangan, VNHS, mga katropa, uban pa, kanagan itong target nila. Nga karon, na naka-earnings ka na yung pag-post-post, jawa, nasa police station ang link. Nasa comment section, nasa police station ang link. Ano mga katropa lagi? Para mag, ubang, pipila ka, ubang mga batanon karon, para mag-sikid siya. Para social media, dili mo na gamito sa panghulga. Gamito na diya, papag-post-post. Okay na siguro mag-joke-joke, kaya mag-post binuang mga katropa, hugot-hugot, binuang. Pero ka na papanghulga mga katropa, delikado na. Diba, Yen Smith, listening. Salamat pagpaminaw si Alex Olivares. By Gabuntag, si Ati Darwinda, Batulina, Antipatia. Nga naakaroon sa Dabaw, pag-ulian ni Dalanig Durian. Good morning, Sir Joe. Kumusta mo diha? Tanan? Kumbati, gabo ate, pagigbisog. Ay gabutag, paayo na ako itutot ha. Okay, pagbalik nimo dagko na to tong manok dito. Atog ikutay atog linya karod mga katropa ni Barangay 8 Kapitan na Manghano ato ang Liga President mga katropa sa Malaybalay City kay karog adlawa murag sugda ni eh? Oh karog adlawa mga tropa murag sugda ni karog adlawa kini lagi gigigod ta ga synchronize sa checkpoint sa taga barangay di ga bura-bura mga suki gatig paminaw dindot ni kay matag barangay na mga katropa lang adtuon. O matag barangay na ang agtuon mga katropa sa tuwag mga kapulisan. Kini may nindot mga suking tigpaminaw. Mo ni nindot mga katropa kay bay barangay na ang ilahaga pagtrabaho aron mapusugpo kini nga bura-bura sa tuwag syudad. Na nasa pika sa linya ang tuwag barangay 8 kapitan o atong Liga Presidenta sa Malaybalay City Julius Manghano. Kunsyal bayo ga buntag una una panimbaya sa katawad nga namino karo ka buntagon.
5: Mayo buntag pud kanimo Sir Jonathan, salamat kayo sa panahon no sa mga tigpaminaw ni radio station. Mayo buntag na tubtan.
1: Kap, nagpagawas mo nakalabay ng adlaw oh, nagpulong atong mga kapitan kauban ng atuag hepe sa PNP Malaybalay. Kinilaging week-long surprise synchronized sa checkpoint sa mga bura-bura din sa itong syudad sa Malaybalay. Kap, Konsyal, doon na ba tayo oras o schedule sa mga operasyon sa matag barangay?
5: Actually, no, mag-start kami sa upper. Siguro mag-start ni gabi. Kaya usually kung among gi-consulta po ang mga barangay captain sa upper po lang eh. So nagatag sila ang oras kung unsa dito ang usually ang kanang bura-bura ganagandagan dyan sa ilang mga matag barangay sa upper Kulangi.
1: Okay, Kap, unsa nga magagamitan sama sa decibel meter ang gamiton sa PNP aron mas masiguro nga scientifically legally ang lapas sa tugot o kinatingog sa usa ka tambutso konsyal.
5: Actually, kini no, dili kay kini sa lisod, no? Kay balaol lamang kini sa national normally at ang i-adapt.
1: Akong topic, mali.
5: Hello?
1: Yes, Konsyal. Go ahead.
5: Okay. Now, sa composite team na rin, natong LTO, natong TMC, natong kapulisan, napod natong mga kabaranggayan, isip po the head sa Pisan o the position at sumunay-balay. So, dito nga base, no, katong sa national law, natong gi-adapt na nag-execute po, nag-executive order po, ng atong city o Malaybalay, bayan nga aning mga bura-bura, no, dili man po kayo lisod po, i-determine kung ang motor po, no, bura-bura nga dili, naging sa haom sa balaod, nga nakatalag yung disturbo sa atong mga katawan, nga lumulupyo sa matag barangay.
1: Mm-mm. So, sa kung nasairan, Konsyal, karoon ng adlawa sugdan sa Upper Pulangi?
5: Yes, sir. Jonathan, no, unya mga 7 to 10, na nakadungol sila, Sir Jonathan, di na tumundaw.
1: Okay. So, Konsyal, unsa ang mga silot o multang ipahamtang sa mga nadak o madakpan nga naggamit o bura-bura o impound, impound ba dayo ng ilang mga sakyanan o motor?
5: Yes sir, no, during sa mga initial meeting ni Chief PNP Jopet Paglinawan, ang akong yan yung saya nga dito mismo kung na kami ma-prehen nga mga bura-bura tanggal yung yun naman mismo dito. But again, this is suggestion sa iya po nga basta madugay ta cons manghano nga mag-ibot tag mga tambutso dito, pwede na po in town na to, dato na to dito sa ili dito na to pang tanggalon ang mga bura-bura ang mga mapler.
1: Konsyal, adunay pipila gyud nga moalma ni ining operasyon bato ka bura-bura labi na gyud sa mga barangay. Kay aduna man oy adunay kuan na Konsyal kini nga tumakigsunan gamit og bura-bura Skylab. So wala ba exempted ang Skylab ni apil gyapon basta moagi da sa
5: apil gid sa Sir Jonathan, no? Kay wala ba exemption sa balaon, no? Kay so papog kayo nagan issue kung nagipalabay niya ang uban ginakop. So balance yun. Kung unsa itong naglapas sa balaon, tanan, walay exemption.
1: Okay. Ang uban mo good, mado na ang gabi na ng Skylab, giabutangan lang bura-bura, kaya rong kusgan na pa maghahawl sila o mais.
5: Lagi, diligid siya, no, pwede, no, kaya dito maginta mag-base, no, katong sa national law, nga adapted na po sa atong, dali sa atong syudad sa Malaybalay na balaod.
1: Para sa mga minor de edad nga madakpan nga nagmaniho sa niining mga sabaan o nga motor, unsa ang mahimong kampansa responsibilidad sa ilang mga ginikanan?
5: Yes, oo, muna itong ginaibot karong kung palanggitan, minor de edad daw, na yung mga citation ticket, kaya naman itong TMC, kung wala yung mga lisensya, na yung mga helmet, no, so appeal na po ka na sa itong mga pagtagaan. But again, ang itong main purpose yun ano kay sa tanan barangay, sa among palangitig yun, ang ilang yung gina-consider na nakahatag sa ilaw kasamok, no, sa mga barangay, kini yung bura-bura yun, Sir Jonathan.
1: Adunay pangutana diri konsehal ang anong unahon okay. Ang mga barangay nga aduna man daw diri sa mga ilimnanan sa tong syudad sa Malaybalay kadlawon pa lang na pertinang sa baa ang mga burabura sa tong mga ilimnanan sa syudad sa Malaybalay konsehal.
5: Yes, Sir Jonathan, no, ang main gidaning area jud nga mao gi mas nagana syudad adto man sa poblasyon. But again, no, atong tungod sa kakulangan po sa atong mga personal nga mo sampot ani composite nato, no. So we decide nga dito muna sa Upper Polangi nato sugda ang layo. But again, we will set a schedule dili sa poblasyon, dili lang ka isa, but we have a 4 or 3 times nga surprise nga tip point pod with regards ani problema sa bura-bura dili sa poblasyon.
1: So, first offense ani konsehal pilay yay pahamtang nga multa sa ato ang mga violators.
5: Katong na kung sa specific amount, I'm not sure, 1.5, but ang amo rin yung paniguruan din nga lang katong kwaong yun while malakpan sa sit point ang yung mapler. Di kami nag-focus yun, Sir John, na tano, kung mawagin pa ino ni Chief, kung malangang takap ka, magsipag tanggal ang tambutso, kay limited naman itong uras din na, we will secure din mo itong cycle, impound siya, dito na ito kwaong mapler, then we will set an schedule para gumpun siya, i-dismantle itong mga mapler na atong na-confiscate during the mga checkpoint.
1: So kung that on, Dre, sa itong buhatan sa PNP, so ang yeah. Itong takiya sa motor nga bura-bura, magdala o dili burak na tambutso para iilis?
5: Yeah, marinala po. But again, nasa penalty. Since we have to concede nga nasa mga penalty po, with regards sa itong pagbutang niya bura-bura. But katuyang bura-bura, sir, hindi na gito niya makuha. It will be confiscated. Kinaman sa nakabutang man din sa itong balaod, naka-specify din sa balaod niya, tanggalon din ang bura-bura.
1: Mm-hmm. So, kini matigom nga mga tambutso na bura-bura, konsehal, doon ay sit nga schedule para pagaligsan ni sa mga pisyon o pagdukdok.
5: Yes, yeah. Yes. Sir John, natanong, wapo gila na, mao gila mong istoryahan yun. Again, naman tayo mga, naman sa city, makaulang man tayo mga gamit sa so, pag-dismantle gila nga, hindi na gila nila mapuslan. Kini mga mapler nga masaba tayo.
1: Mm-hmm. Okay. Nabay, usab ba kita lakang o aksyon na kini mga good konsyal? Kung walay ibaligya, wala po'y gamiton.
5: Yes, so, no, gina.
1: Adunay pangutana dre, naba daw tayo lakang nga buhaton o aksyon sa mga auto shop o talyer nga nagbaligya o nagkabit ini mga bura-bura nga tambutso diri sa tuga syudad sa Malaybalay.
5: Yes, Sir Jonathan, it was discussed during the initial meeting. No, nga, saan mali nga, kiling nga yung mga bura-bura niya, saan mali nga pamaligya. So again, it was discussed, no? So next na itong move siguro, dili na kita sa supplier. Kaya wala yung supplier, wala pa yung bura-bura. Kaya di never mapunin makapahimaw ni bura-bura ng mga ultimura po na itong maigsuon, no? So nagini sila yung supplier. So katong it was question kung naka-specify ba dito. Actually, marag, sa akong pagkasabot during sa initial meeting, wala yung naka-specify dito po. Ang kaling mga supplier, but we will see to it nga maaakibing mga supplier pag ma-reprimand for selling bura-bura nga dili yun haum sa CC sa Osaka Motor, Sir Jonathan.
1: Okay, daghan magod sila mo, daghan mo alma po ano nga mga motorista kunsyal kay pasado daw sa LTO, daadaw sa kuan, nakapasado sa decibel meter ang ilang mga tambutso kag ipang taod.
5: Yeah, na may mga exemption na Sir Jonathan, kay na may si Bill, kung magpasar sa ito, dili din siya pwede nga itong hilabtan, especially ka ng mga big bike, no, kay kala sa design for that certain muffler, dili din siya. Pero kana lagi makita mo na ito, kung makita, madungog na ito every now and then, kanang gadagandagan, gagmay kay ng motor, niya ano ang pilo, makabot na sa pikas barangay, no, so, dali na kayo. Pero kung pag-apprehensya sa kamotor nga nakita nga dili ang ngayon haom siya sa iyang explication sa kalang nga motor, dili siya dili siya i-apprehend o dili tanggalon o hilag ka lang iyang mapler, Sir Jonathan.
1: Lagi kay Kulba mo kag uban gud bisag motor 110 na kita urag burag tambutso pitay mura nag big bike.
5: Oh. Lagi na apil mo kusog kay daga kay kusog kay tinog. No how actually mo man imong lambulo every time na miliga assembly mo gyud reklamo sa mga kabarangay labi na tong mga senior citizen nga matugaw ang pagtulog kay dito gyud magarangkada sa ilang dalan-dalan sa ilang mga balay. No sa bawo nang isa pod natong aksyonan kini sa Sir Jonathan.
1: Mm-mm. So kini konsyal walay putol ni kada adlaw gini nga pagahimuon agbaog pagpangdakop sa bura-bura.
5: Yes sir, Jonathan, mo gid ta ni akong anyo no? Pero mo lagi ning isa pud nato ga i-consider kay kini si Colonel Jopet pud paglinawan no kay kabalo ko grabe ni ka hands on dili gini lisod kayo o banon dili lisodan nyo on pero kay mo man naman pud ang yan termino nga maisip chief diri sa balay-balay mo pala isa ka adjustment to himuon no kung kinsa man galing pun makapuli sa iya hinaot nga kung usay atong mga programa nga rutina nato nga atong paghimuon nga atong sundon no kay di mo po nato mailan kung kisa ipuli o unsa pud ang priority no sa makapuli po sa atong mabtikon nga Lieutenant Colonel Jopet paglinawan po
1: lagi kay basi pag out ni pag yeah, chief paglinawan konsyal basi inyo mawa na po ning kining pagpangdakop og bura-bura.
5: Oh, nagyabong anyo sa iya, Sir Jonathan, no? Akong yung istora personal si Colonel, no? Colonel, mayroon ta, ba nga ang mga pulis, no? May istora, no? Kung saan itong mga programa, di nila kay Lingas Pugon, eh, kanang, ito na lang ning ipadayo na lang, kaya mo naman nila itong haom sa itong panabaho, haom sa itong committee, nga, ya, kung wala ka na, saan na lang mo? Ang mga lang ito, ikatawa sa ingon na nga, ba? Depende na gina, conscap kung unsa po ng priority sa makapuli na ako po dari sa siyudad sa Malaybalay.
1: Pero ang pagtudlo og hipi ya cons mo man pud ang moagi pa man puna sa tuaga mayor.
5: Yes sir. No, ang ato lagi mayor pud na kabaluana, ang ato po yung mayor pud ang murag isa pud sa requesting party kung kinsa pud ayang ituli nga haon pud sa paninang lanon diri sa siyudad sa Malaybalay especially ang peace and order.
1: Okay. Konsehal dugang pangutada ako na lang ni paimusad konsehal kay kalabot lagi ni nga tag 20,000 pesos ba? Nga ato di balik-balikan wa trooper putol tog anli tawag ading styler eh oh ato sa balik-balikan si Kunsel ato ni pemuslan wa tropa di higayon atong nahuban si Kunsel kay si busaka dito sa Pirpulangi ba or nadunay mga busy nga pagabuhaton wa tropa kay Lunes karon so Kunsel ako ni pemuslan di higayon kay aduna nay kini nahimo po ning
5: nahimo sir dili na ko madugog ang imong tinog
1: okay Kunsel kini asa mga katropa.
5: Hinaw dyan, di gano'n doon.
1: Atsot lang ha, atsot lang ha, balik-balikad, atong balik-balikad mga katropa. Atong balik-balikad na si Kunsehal Lakap mga katropa, Julius Manghano. Hello Kap, kana Kap?
5: Ako lang nagpadoon sa kundalungan. Sige, sige sir. Okay sir, yes okay. Sir.
1: Okay, kini Kap, ako ni Pemusla ng Higayon, kaya nag-viral po ni sa pipila ka mga, doon ay probinsya ni nga nag-viral, kalabot lagi ni paghatag o 20,000 pesos, no? Ngadto sa to mga estudyante. So nahimo ni Bayra kay isa sa nakadawat mao lagi ang anak sa kapitan. So diri sa tuag syudad sa Malaybalay Cap Konsehal unsa ang unsa kriteria sa pagpili sa lima ka mga graduate ga college student kada barangay o kinsa ang nagpurma sa selection committee niini?
5: Actually ano sa Jonathan no katong lima nga maka-benefit sa 20,000 na educational, magkikinabang program sa itong Office of the President. Naka-specify mag-unito, very clear na graduate, incoming fourth year college. Nakabutang, but again, wala nakabutang dito po sa katong, ano niya, guidelines niya na di pwede ang anak o parinti sa usa ka barangay official. Mabut ka na siya ang wala naka-specify sa guidelines. Ang butang na ganito, incoming fourth year student. Oo.
1: So, mo itong na-appel ang anak sa kapitan ato?
5: Yes, sir. Kay kung na-appel lagi ito, kay isa po ito sa mga isgutan lagi. Kay, what we need, doon sa itong malay-balay magod, di, wala may control sa Liga President. Wala may control po sa ilang, kinsa ilang ipanglista with regards an educational assistance na 20,000. Muna po yun sa ilang set aside kung unsan ito na nasa guidelines. But again, mo lang ito. So, na mo ba'ng check kay wala ang yun na ingon nga bawal ang anak, bawal ang siguro na lang, delikadesa na lang, puro ano na lang siguro, puro magli kayo sa isyo, but Ambot pag yan, ang saon na namo pag, pag-resolve ang inana ng mga senaryo, Sir Jonathan, kung naamang galing sa mga kabaranggayan.
1: Pero sa tuwa, sa tuwa nga monitoring, sa tuwa nga 46 kabaranggay, so far, as of now, wala tayo na monitor na
5: Yes, sir. No, na, wala, kid mo na ka na nawag na din nga nanay barangay nagreklamo nga anak sa kapitan mo, igi mo nga beneficiary. Kaya actually, Sir Jonathan, no, ang sudad sa Malaybalay out of pilang ka municipio city no sa Bukidnon. Kita pa lang no sa Malaybalay ang una nakapasa nga gi-approve sa probinsya liga kay sila man dito man ato iduso para i-forward na po nila dito sa Office of Representatives. This is ang atong application tanan accepted na wala na yung problema ang sa City of Malaybalay nga 46 ka mga barangay captain.
1: So sirado na ni karon kumpleto na ang pag-validate na lang ani cons.
5: Actually, sir, no, ang validation ang gihimo sa Provincial Liga, get-check nila tanan, kaya di ang mag-send sa nila tanan, link, tanan requirements, ano na yun? Considered as approved.
1: Ang pagdawat na lang, o ganun siya, mahatak ang
5: baitin. Yes, sir. Kung ganun siya na lang ang i-download sa Office of Representative, downloaded dito sa atong pagamahanan din sa syudad, para i-disburse po sa pati sa mga barangay. Kaya naka-adirbo naman po taong isa sa requirements mga dami sa Jonathan na maka-execute ang resolution, approve resolution sa SP, which we did.
1: Doon ay pangutanang ano ang mga graduating college student man ang gihatagan o prioridad para sa maong nga pundo, pagdala sa pundo o pag-apod-apod.
5: Yes, Sir Jonathan, wala gintay control nga na kay gikan kag kana sa kauluhan, no? Ila lang ka lang i-disseminate di sa ato sa ubos na muna ang ilang priority o pagtagaan sa kana nga kantidad.
1: So, ngano ang Office of the President ang nagpaagi niini sa liga ng mga barangay ug dili ang DSWD o CHED nga dunay daan nga programa sa ayuda.
5: Yes, sir. No, this is different program, no? Dito na sa program haom, dito sulod sa Office of the President yun. Naman, tinuod na, no? May sa DSWD, may sa Department of Education, dagan kayo committee, ah, nga pwede dito isulod. But again, as I've said, no, kinisa nga programa, dito din kinisa katong makikinabang program, no? Allocated project of the Office of the President.
1: Cons, unsaon ninyo pagarantiya sa publiko nga walay pamulitika o favoritism nga mahitabo sa paghatag ganini.
5: No, maligito, no? Every time, every now and then sa mga kapitan, sa mga lumang, maligin namang gihimog yun. Sir Jonathan, ang pagbalik-balik, ang pagpaghimang mo, na maglikay kita ang isyo, kung dili kita gusto ang isyo, buhato na to, ang tanaw na to, nga sakto, nga dili makahatag o pagduda sa atong pagordisyo sa atong magkasatag sa kabaranggayan.
1: Okay. Gojihal, unsa ang mga laka nga gihimo sa liga aron masiguro nga kadto gayud nga mga nanginahanglan ang kwalipikado nga makadawat sa mga 20,000 nga grant para sa mga scholar.
5: Yes, isa yun, no? Katungla, tuwis ago lang na interview ko sa radio. After then, natuloy nga interview, ako silang gi-meeting naman ni group chat. But ako may padalong mga kapitan nga kulangan man yun ang slot, no? It's only 5 lang ka estudyante ang pwede mag-benefit, ani. So, hinaot, maglikay kita ang mga isyo, bisan patulog, wala good na butang dito nga bawal ang parinte o anak sa kapitan. Ato na lang, maglikay na lang. Mas naatag yun ang inahanglan nga pamilya nga bata nga kasalig lang in town sa bata nga makagraduate para patatapag sa pamilya.
1: Okay. Kap, ato na yung balikan yung sa Burabura. Kaya doon yung taon na dire. Kanos ado ninyo aksyonan kini mga pagdakop o sa mga ilimnanan.